abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnefe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sita Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe maali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi.

kwa Yezu twatuwa ekisaawa mu nsi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yezu twatuwa ekisaawa mu nsi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yezu twatuwa ekisaawa mu nsi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yezu twatuwa ekisaawa mu nsi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yezu twatuwa ekisaawa mu nsi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: uji.
1: Anywa buji.
0: Obwa mata. Atenga mata gauchi, gahani.
1: Kati bwe dao, ola gajalirobo lamu. Nze, lumu, nagenda mochukubao. Nali ninabia engula yo njala nenuma. Nenda babu daddies. Nenda baka angule kubu daddies. Bu daddies ite wanu miolubuto. Wanu miolubuto. Era ni ngamba, kati buno bwe buzibu. Atengwa msaji ya inia, bibake tibibili. Kakati chitegeza abantu bonna yabaguza daddy sezo.
0: Neno muna yeri yawe mbuto nga ya tayina chafuna. Ngehari ya nari ya na. Omanyinti na abantu banywa amazzi agatali mafumbe nga webali. Nenga wali waganywa. Embera nechukirao.
1: Zinagamba daddy zizino. Ziteke doku kubanga zali no buzibu. Kubanga olwa ziteka muni India.
0: Uruguto ni mchankari.
1: Nilusa anu kila huu.
0: Ela zaadi no buzibu.
1: Kati eitha nga buto yali mubi. Obengano. Yali bikadi.
0: Tisoboka.
1: Kati yali mchukubo. Atunda.
0: Olaba abasika bano chapati. Ayinzo kusikisa. Ngambaba na abasika mubuto. Na teka mkalai. Basike bintu ebyo okumala ennaku nga musamu gatakyusiza
1: buto. Tukanga deba kugamba buli buto lw'omu zaako abayononeka
0: abayonu...
1: kachirala
0: afuka afuka butwa omanyi waliwo ne beba akwata ebiseera ebyo aba yali Uganda Revenue Authority ne gundi ya masanyalaze ne bakwata nga bajja amafuta gave you ga generators ezeza amasanyalaze
1: transformers
0: nebagaguza abantu nebagafumbisa mwogo musike chapati ezo
1: botonyeza mu kati ni boti
0: takendera
1: buto takendera
0: mtafumu kaberawo kati ebibiretera kansa
1: banange ndoza muulira twetuba wako katono na yaba kuguje bali abasobola okwongera okubanyunya kugenda mu ddwaliro omala kugenda mulago wano nolaba amuladde wa kansa nogamba kikikino. Gwe bobeera wano mu Kampala ng'otambula, obeeyo gy'oli oyinza okulowooza nti embeera yonna nnungi. Naye otuuka mu woodi eno n'olaba abaana bwe balwadde abantu abakulu n'ogamba neno abantu bano gye bali bwe bati. So bannange Katikkiro katuwulire ensonga ye ku baana abakulu aba Rotale ate n'omukulu Medi Lutaaya ng'ono ye ssentebe wa Rotale Cancer Run ey'omwaka guno 2022 mu mukaaga. Fairo ya mawuli.
2: Rotary ina engeri jesoso wazo mkulembeze. Ntunulira bano beruze nabo omukungu. Ndaba guna bana bato. Echama zima guna kwe gusose. Munteka teka the Rotary Cancer Run. Mubumuze na abato mga vivasingu ugunji. Tuina okuyingi za abato mga vietukola. Kwange nyonye nkuru. Yehigili zento ukubuka. Aba Rotary abakuze kuze munga ono past district governor. Tebajja kulinda bato ndoke bagweo. Bagweri. Nga watu tukamanyi chakukola. Obukuli mbizi nsonga nkulu mbiyo nabi yetukola. Era buova tonava kutunulira nsonga andalazo na soko tunulimu nsonga yobukuli mbizi. Nkola ya roto yeku nsonga zobukuli mbizi yemu kwezo. Zinjagaza wadenga sirimu na chivinecho. Mbele ndalazo na zirimu ebisomo. Zaka kati obukuli mbizi buwe kukusoko zesa. Okuteme impenda izi bunuka evi kusomo. Roto na yategero vizibu wa kokoro. Buova na vizibu. Oine byokola bibi. Oinzo kubinyumyako, obo inzo kubisalira amagezi.
3: Uchauri disafairo ya mawulire ku Radio Sapiencia.
1: Mukulu Beni erange na kusoka kutandika nawe. Tuli mu holiday ya katandika. Ate holiday bulirebera wabana. Simanyi batambula butambuzi ne baddeni ne badderi oba bakadde baba ku kisimanyi waliwo wano ensambya wano oba waliwo kirabye kwalena mola awa wali petrol station buli lwamu lubalwa sande lubalwa kutana
0: lwa mukaga lwa sande
1: lubalwa sande
0: ewabera wa abana awo abobuwala n'abobulenzi
1: wabawe motoke ziba zipakinze kati wiki ewedde emotoka zali zipakinze ne kuludda luno lwa sharing nga basi zilike bipande na isa saso mavulonji chigibigambo biliko ninga ndaba bakute vuvuzera bakute bendera nga bakola bambadde obupale bumpi nnyo obusikati bumpi nnyo n'abavubuka olaba nabo bambadde era ennyambala nzibuzi.

0: Museveni yali wakuttibwa ng'okulonda tekunnabaawo bujulizi bujulizi buleteddwa
1: okyogedde n'empya nga n'amaanyi gambaali
2: baagala kutuleka wabanna
0: nze no mukukisoma omutima gwekanze
1: mbadde
0: njagala nakireka
2: kubanga
1: kuba mwaka fana
0: tokuba
2: kubanga
0: bambi tokuba
2: amazima
1: twandibaddewa
2: alibaddewa nga vision yaffe teriyo
0: ebyaddala
1: matusigaza mukedde
2: monitor
0: olumuli
2: ready
0: paper olupinyi
2: nga bali bagenda tukola
0: bubi naye twa ekyo nakyo twakisimattuka
1: kama yebale kisimattuka
2: naye Uganda senga yagwawo
0: naye kati
1: tukube mwaka fana singa tuli
2: mu Uganda singa yagwawo
1: Ani yari
2: sulonde. Nensi. Nalie gwao.
0: Ensi oba Uganda yo.
1: Uganda
2: yo.
1: Ate nensi kisoboka.
2: Na Africa.
0: Africa badde ki?
1: Badde kubanga ati advisor wayo mulikimu.
2: Ye mugezi.
1: Ye mugezi.
0: Father of the continent.
2: Bonna bakulembeze. Ze jaje yapa wa magezi.
1: Mwana nga ali atuse.
0: Mwana ki?
2: Mwana musajja.
1: Musajja besi. Mwana nje kitegeze twandigira bala mu bya mukama.

0: setting.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Color your world.
3: Wow! Eriduwa nga sifu. Enfumbe yu inja ulo. Ete gikidwa muntu wanja ulo nga gwe. Ama safu ga kimbo. Gaja yobu uomi wenyini. Obwebi yofumba. Gungire dekende. Sakaka mwenye mwenye. Kumatama gabu makago. Niba customabu. Ukufumba ku. Ukutate kumutende da mulala nyo. Era yofumba. Likabie yu girele. Kimbo. Ajira mu bipimo. Bya grams chikumi. Nevitano. Ngakuli wababu.

0: Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
1: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emu hash wewole ensimbi okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
2: Neno ngena kuzomeza abiri mu musanvu mwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Monica era manyiddwa nga Monica Owihipo. Monica yazaalibwa mu mwaka gwa 331 mu Tagasti kati emanyiddwa nga Suku Hakuraz ekisangibwa mu Algeria mu mambuka ga Africa. Bazadde ba Monica tebamanyiddwa mannya gaabwe newankubadde nga baali bakkiriza nnyo ate nga bagagga bavundu kyokka baamukuza ng'atya Katonda era nga mwana wa mpisa. Monica yafumbizibwa Patricia Seyali omu Roma nga mukafiri chokanga mwenzi nyo ila chino chanyiga nyo Monica wabula nakanya kufukamira kumavivi kwegayirira mutonzi amuise mombereyo jebalimu mutagasti iranga yalina nakasungu ila mubufumbo we abana basatu beyazala kwalika abalenzi babiri okuli Agustino ne Navigas sakono muwala omu erinya lye yeperepetwa. Monica ono yali mugumikiriza nyo nga wachisa iranga mwegayirizi bwatyo yakola nnyo okulaba nga bba ne nazaala we bafuuka abakatoliki. Mutabani wa mukulu omutuukirivu Agustino Owihipo yali yagaana okuzibwa mu ddiini enkatoliki bwe yali akyali muvubuka era yatambuliranga mu mbeera ya kikafiiri. Wabula Monica ng'omuzadde yamanyibwa olw'okwegayirira olutatadde ng'asabira mutabani we afuuke omukatoliki era oluvannyuma lw'ekiseera yagoberera mutabani we n'amutwala ku nnyanja mu Yitale gye yabatizibwa omutuukirivu Ambrose mu mwaka gwa 387. Monica yafa mu mwaka gwa 387 ku myaka 56 era nga yalwala amangu ddala nga mutabani we yakabatizibwa bwe baali bawummuliddeko mu kabuga ka Ostia nga balinda emmeeri okubazza mu Africa. Monica yaziikibwa mu Ostia wabula oluvannyuma ebisigala bye byatwalibwa mu basilika ya Agustino omutuukirivu mu Roma. Monica yalangirirwa mu batuukirivu nga kuzisa enkola enkadde. Monica omutuukirivu yawolereza bamaama abakyala abafumbo bannamwandu obufumbo obusoowaganye abaana abatali bakkiriza n'abafa ku mwenge olw'ensonga nti yawona omuze gw'obutamiivu ng'akyali mu myaka gye egy'obuvubuka. Monica omutuukirivu otusabire.
1: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
3: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
1: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu amu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu amu. Tandikange na kuzumeza, satumuru mwomwezi guno ugomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto Lawrence yona.
3: Kile vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obatimyo jowa gira.
1: Yongero kubinyonyo kakubanga nafe tumikusembeleza okumpia awo. Byemizanyo mu ndabiru amu. Ngabya kukutu usiba kwa kampuni ya betting. Ya 22 bet. Betting itakiri sibaba limuansu wa miaka 25. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
4: Fred. Halo, nga sikuulira Fred. Halo.
5: Wanji baba.
4: Na kuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzi dira.
5: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
4: Kato ya sete zo gumwe sundu weguli.
5: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo olulwe njini, olubuto lwa muluma, nemu gulira kwa magnesium waka kaga.
4: Kato inaomeka.
5: Obake enda baba.
4: Hey, kale kankwezo gumo lukumi.
5: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kala bikate kali iwo.
4: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
6: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebidi joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu 53 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanfu munana nya noti biri nya 5 emu mukaga.
1: Dabiduamu, The Mirror. Ekutosibwako Sentinel Banka. Sentinel Banka, Banka ya Fee.

0: Bakayise tani bakunda chikanzi weleze zala abiri mwe mu. Esule kwele sawa eta no program David Ramu Sanary Bank bateka mwe zimbi. Netuongero kukubiliza nti bidota mwe Sanary Bank na wonyumirua. Chopola wabamu tulina koka weight. Siru wakumanti chi. Loko tambla in Sanary Bank. Omanyibu otambla ngo limusanyo. Ouli nanga vena vitambulina. Owani.
1: Mji.
0: Nekuli deni nkoze bulu unji.
1: Eriwa.
0: Museveni. Ako onede mbala mune namere. Bakola. Bala ine bakola.
1: Bakola.
0: Tusi imeko.
1: Mpasi
0: na mungo bambu.
1: Biampuna.
0: Nemoto kaze. Nepo lisi mbwe tadeko obu kwa kulizo. Obu kwa kulizo buwe zitadeko. Failo ye gulumbia polisi. Baku gamba mkuru wa gamba ngatoda mfailo. Mtu mumute. Who are you?
1: Yeba zisa na do mkulu. Okumuta. Na mgamba wewa lenyewe vya dara sebo.
0: Ndoza president wea tudewa sina gamba kazi watu.
1: Hey.
0: Ali innocent. Olumu wabere. Mbada olumu wabere innocent. Olumu unga timari ya valiru wanabo.
1: Mtu ya government.
0: Mbada kulimirida.
1: Teja vitegeira.
0: Nerabo wete kako vitegeira. Mbada kulimirida. Kubanga olumu ekintu kaze batu gano okwogera yogera. Kale kukulisa ya magese akade kabera kakubera nga tugenda mu beauty. Leo twagala kugamba. Ndi tunulide nye beauty yebweru.
1: Eh anti abantu bagana balowoza anti beauty
0: face
1: ngoye zo yamba de na batya wo ulira munda anti health wise.
0: Yes.
1: But
0: wali wo olumu ekisinga kwecho. Nti beauty esobola okubanga esinze kucho.
1: Nto yinza no kwambala obulungi.
0: Biri negano kuvayo. Na yeye yamba debirunji.
1: No yamba lengo yenga za bei nyanyanyanyo. Na yeye nako lechintu echi. Act echi. Biri yana nebibiwa.
0: Biri nebika. Wachitegela. Mga waliwa minister mga bagati. Yene yali beautiful. Ubine na yalu mwebi muvamu. Biri efa.
1: Kubanga kaba kamu wako.
0: Kubanga kama wa msima na yenga.
1: Kekalaga echidi kumutima gone kubongo.
0: Bebe kule ya lima. Kama kamu waka. Kulumambia biku kwa la jena.
1: Yee wechiri.
0: Eranga leoto wakala kumenyele. Ubuntu butono tono. Obu gendo okulaga choli. Oba okukakasa. Nti olimulunji. Olimulongo ufu okuva.
1: Munda. Both on the inside and the outside. Kakate chisoka. Kwekwa isobulunji.
0: Nganze.
1: Mbula wacho onsesa.
0: Benange, nizati ni selfish. Nizati ni selfish, na ye ne ya galiza.
1: Na ye mtu wacho wali.
0: Bulichiru njimba nche ya galiza. Mati ngaiti, beisabulu unji inga.
1: Batu felefena wetuli. Elada wange naisabulu unji.
0: Kachitu kakatako.
1: Kati okuwa isabulu unji mu jetubera, mu communities jetubera, kuminimu jetukolera.
0: Waliyo mateko na mtu kumulimu.
1: Nga ye isabulu. Ngabuli mtu wa mangu
0: ila. Eranga sengamba kumulimu. Nebaga nti mkuzi chua na singo kubo bulunji ili abatu. Everybody will be like, gundi. Because talina guakali mubilira. Talina bi mood swings. Like she, he or she is always welcoming. Katia yo mtu, ama mulunji.
1: Yeah.
0: Nti she or he is good, eribuli.
1: Buli mtu.
0: Mulimu wa mtu wala koka smile all the time. Sivaku muna smile obu jenjike. Tuangida kusmile ili genuine. Nkabuduwa mtunuli na wote.
1: Ebintu yala yene bibade bikutawanya bisokane bikuvako. No sanyuka.
0: Mulimu wabatawa yena smile zisanyala zoka.
1: Kadiza wano wembeda nga nina mga nange. Inga tuli wantunga it's a serious matter. Nesho tunuli ya nepiseka.
0: Kati mwaba mwe communication ya mwe. Oboli yao. Mwaba nature mwe mwe ababili.
1: Sanyusa. Just.
0: Ainaka smile all the time.
1: Ate lele chilala. Katitu inzo bela nga tulimbantu banji. Omuduna making a statement. Any serious.
0: Mene museka
1: wa. Next take. Na ene chilala. Echilala cho ino okumanya. Inti okugamba. Saying please. Muluganda chani
0: batu. Muluganda chigambe chulange chane mokuchusa. Mune chilo wazako chine merira.
1: Okugamba nti please.
0: Tugese ndo za tuwe kizampo. Omuto kugama, mpensa weyo. Noe nagama. Nsaba kumpa.
1: Nsaba kumpa. Aha.
0: Chitegera. Ababa, tumabili banja ulo. Tuba na abana aba wale ikeo betuko zesa mirimu jafi jaka. Nenga always gula gira mula gire. Gundi. Ndetene so wani. Gundi.
1: Wachidi.
0: Nema gundi. Nsaba kumkwa lida kuchi.
1: You know. Atuala different. No chikola. Chikola na mutima gumu. Oshitege.
0: Nsaba jango simulide kwa wano.
1: Nota sanga abantu nogama. Kampiteo. Nogama. Nsaba kuita wo.
0: Humanyi. Mulima mtuwe kwa langa. Nenjogera ye. Obulira. Eina cheri na iyi bana yabatu kuzabeva. Kwa ngo wuli de ina cheri.
1: Omuntu naja na kusaba cha charge na gama. Mpa ku charge yo.
0: Charge yo.
1: Eye. Naye omuntu agama saba ku charge yo.
0: Kwa obine dawe cho wuli da. Tata gundi zaviri ngaza dabika bi. Mpa ku sente zembe.
1: Hey.
0: Noli agaye tata sa.
1: Saba ku sente. Echili chiwuli kikabula lela lwa ja kwanguiza.
0: You know. So please ya demuruganda chitulemye ne example tujikuwa de no sevudeo.
1: Kadwa lo gama nsonyiwa oba I'm sorry.
0: Sorry.
1: Abantu abasinga kye kintu kibazibu walira. Kiva wala.
0: But why? Na ina ko muwale ekeyo. Yangamba anti nkubulire. Nga tuogeda nze because abavala ange jogeda nabo. Na anti nkubulire. Eche chigambo nsonyiwa mba ngendo kuchogera. Ngendo kulira ngo mtima gwange guzimbi bwegutu. Mani atenga shwaza bwa. Yali muwala nga yakuzibwa bulungi. Na eche chigambo nsonyiwe echo. Yanga anti mba ngendo kuchogera ngendo kulira ngo mtima guzimbi bwegutu.
1: Echirala
0: kuli na chiganye
1: echirala
0: echiige
1: echirala kugamba thank you oba webali oba neyanziza
0: naye naiga barakara ufiki mulwansongezo kuiga kwe
1: tegede naye omuntu nomukolera ekintu nasirika busirisi
0: abatasimye
1: anti wewe obutasima kubanga toyinza butasitoyinza
0: kati no rumu munde eri mutima abasi nete yachiiga kati bino bye tugamba byayigirize
1: naye bino ebigambo
0: byigirize n'abana
1: kitwala second emu
0: yeso bate wachiga kati abami abamwo balaba mulimu omwami nga bamukwati nino omwami gwemmanyi mchala ya mukata akwazadde abalongo okugamba sorry nga awulira kimumenya na mugulira kaundo zina nyo mado nenga tagambye
1: sorry
0: okiraba waliyo abantu nga bwabagendo ga sorry mutima muzi
1: nga guulira
0: kati nechawe bale ngo mtu wawuli na yandi. Zata necha. Webale. Pulidanga na chote.
1: Neyanziza.
0: Webale.
1: Webale nyo webale le dala.
0: Na yo tuigo kuba polite. Actually chenzu denti. Bjiti ne politeness. Bitambula vyo nina. O mtu waizo kwa simuluji. Nenga. Engedi jia kwa takuwa tamwe vitu vi. E kwa gaza chia.
1: Koze chisemba. Kwe kubuza abantu.
0: Wasuzotia nyabo.
1: Wasuzotia. Oliotia. How are you? Ne chisemba. To show consideration. Consideration kwe kufaya ali abalala okubalumirirwa
0: abantu teba faya eri banna
1: omuntu nakola ekintu nga talumiddwa muntu nomu okitegeera ate abantu bingi tubeera bye wanene oli nagenda nakola ekintu nga makati yabadde kochi tera wozaza ku family yoli nti bagenda wulira batya
0: tubanu banawulira batya omwana ono anawulira atya mbeera na yawaka bwenkwata abangi n'omukyala yanyumiza yakula n'abantu awaka na yeye evanga bamuleka waka ne bagenda baba bakoje balaga nga iyo lokuba yajja buzawa ka nga ye eva bamuleka kati obulira mutima kimulingo oleka maid wa waka always mugenda mu church ya sigala waka mugenda out ya sigala waka ebintu yo bayo
1: nga maid kweli agenda lya mere chenkana chi out
0: abasinga na gaza sitambula na mukozi nga tachina munaswe
1: abana
0: mwana no botambula
1: ati na kuzina mitu byagonda emere jogulida abana no maid wako nyinyi kwalia
0: ato laba buno bukolo buba butono nyo
1: butono we
0: yes obwo bwe bugendo ku sustaining abana bombula mu bwense
1: ada kye kiraga anti you're really beautiful on the inside
0: ndio mwana atuko kuve wena gamba anti nkubulire sikuina ako buzibu neka ngende mfumbiro ngana wo chikola chi
1: ngo chiraba
0: bebo mwana natuka ne chatu sana akoma woko because wana wakaya isiwanga
1: bulunji
0: omuntu so tugezeko kubera abalunji kungulu era abalunji monda kati nabo natuka tuza mwa agaye mbala mtesta version nawe tuleke tulete da
1: buzibu tugende muze wa
0: onaka morning chew my lovely beauties buddy is okay kale musavu 55 ana chinana musatu savu musatu ne 0 musavu munana nyana mwenda na musatu 0 biri what's up kumusavu 55 ana chinana musatu savu musatu musatu kadde kamuze otega tako mukasera kano
2: hello
1: wanji sebo
2: kale kutuweleza
1: kale sebo nawe balokuuliliza
2: nene go kulaba makaje pangu ni baba kadde bamwe balamu
1: banange
2: na baba mweke baagala bana mulete miramo esikirizo okubane kutukola yetera ku kutiensa
0: we bali kusima
2: ni pangalira mukono
1: yes, jambo
2: kweto nda chinene na yati kinafu baba basipake jinga ninazaro mwane bali wa mushara na atabuka na yewe na mwane tondera na ngamba kumana nato mukazo yetu mwagalo mwana mulete wane wakafu yu wana mwana nene ngamba amina kutuda chikuru nyo era nebazanya akamanya okwetonda eri abajara
0: yes
2: bado mukazi muntu ekimwafura yokubanja tokuba nobuto nasabo mwana yebana bela bato batakoze kwa Uwe mtumene mkama mkumi.
0: Amina.
2: Mkwane wengwanga Anita Amongu.
0: Tuwe yanzi za tuwe yanzi. Amakaje tuwa kulida. Abazade ba Angel Bombi Jevali. Abange mama jali. Tata mkama ya mjulula. Vyo wade ya galo bao solo bituwa. Kusimu za pena dala. Wabiteka mobile money form. Wabiteka kutu jabiba tu sako. Obute tonda na kumuze.
1: Muze. Mubinyo.
0: Pana umutu atakaka. Umutu atamenyeka. Jeni nakasopu kenda badenda ba.
1: Atena na kwe tonda. Techiri inti. Evo ina kwe tonda angu ukoze nsobi. Womu kati mumaka. Osawa na kwe tonda. Ngochima intoli munsobi. But you want that situation.
0: Okume mirembe.
1: Evo.
0: Na ugamba luwa chitu kaya nuluwa katu.
1: Hey.
0: Mwana. Sapa kumusweni. Icho ne chivao.
1: Hello.
2: Atamuri bya nimebale kweli.
0: Nawo kuleza Lambert.
2: Mole bolonje eyo.
0: Tina tabufe amango ba mtadda atakasizi bichi.
2: Mama akunda kwagala nyo.
0: Nange mwenda bile mkwano.
2: Madamu ya nomuzo kuno kunyize. Be bantu abatu bulira ku mikoro ja bugeze ja nyimbe ja kwanjula ja emikoro kale jo naye. Ngo budde buwedde yu. Madamu ya nebako ebaluwa ojinki. Baji kuwa bili munana ugomana bya misanga. Ngo mukoro gena kubera yo. I don't know what I'm saying. Wabada kuwele.
0: Mwiyaziza. Na uwa kuuliriza. Buta wana bufuna nyizwa. Mwakuma bacha mesaji ya muno.
1: Hatene wela wilo jimu wa.
0: Chitekela. Onakambia kwetuli. Ngabuli jomu. Limutiaba. Dia. Nize mama duduwe. Kabojamba. Galanyo na fitu kwa galanyo mkwano. Webali kuwela yungo. Tune nize in. Mkulu ze ya magese tutunulide. Omuze. Katuleve. Agambia atia mkulu ono.
1: Hello.
2: Asensi ya alo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yesebo.
2: Mbala msiza wa nyawa.
1: Kale sebe nafe tukula msiza.
2: Yes, alongo tendakia.
1: Yes, alongo.
2: Ana inze njegali ya njegala gamba kubantu abali nomu kwa pagalo okwe kuza. Olinga ya gala nyeri chingwa. Yeme chile chigenga ya sikila chitamu ya sikila jajamu. Temunda wa.
0: Jajamu.
2: Jajamu. Gamba inabela wonga ya gala kwe kuza kwe kuza.
0: Ndiyo mga
2: zi chitani inafukani kwa gala ba chitavu wapa kengwa wafuka mida kuwa kwa sikila chitavu ha? Ya kutiku kwa yanti mana jivali kwa kuwa uja mbuya sikila chitavu mwaka ina basenga wapa chitavu wapa chitavu neba ina kumi chitavu baina kumi chambu ya tini chitavu
0: njabato meranze
2: mwenye uonya
0: cheyazisa bera ulonji kuluza ya mwaziburu wa imirira mbano katizengata hata tuwana tuchimanyo wafe ya fane tumuzika
1: mkugani
0: achitegera
1: katize nga mga na mwa mkulu mkati
0: mana ya chisanga atachiti ala
1: halo
2: kakamu lidi
0: yes sebo
2: au muka mamudu
0: ekisera chyo na sebo
2: anga ya kisikereza ya mbutako
0: uwebali kusima sebo
2: mamadamu lidi na mwaze
0: yes sebo
2: abangu ite moze, abangu ite voga ya avu. Mzogo na guogera kuhuwa, o kusuwe bintu vyo kulia mauli. Kujukira. Aje kansabe. Miso buhelele. Na wala chukua atako.
0: Yes, sir.
2: Kuka mede kuma vizi. Kone ingi. Obuchafu na kulia mauli. Ewe mzogo ya mauli kivikati. Tukuwa mauli ukesipa mwezi.
0: Webali mkwano
2: tuyanziza
0: mwami sembatia
2: tuzi ukase na tuwaisama ulea kede ino dobu jioni
0: webali nyo webali dala mkulu vera vlo unji chitufu nange chama uli nechinuma haka papulago tuka sanga ku street iba gaze wanu uba gaze wali oruku hata sumbusa
1: gachi yuza hello
3: mamari
0: waji meri
3: wali ya mkwana
0: sina tabo gamba shidia
3: anti wala wafaba ine mpi
0: eee mutubu uza kombu
3: mutubu uza kombu
0: agayaye
3: wale tuweleza mamari
0: na wakuuliriza dia
3: ne maria cha mchala malaika
1: ndiyo kesi ina tabo
3: mwe wale tuweleza
1: hale nyabo na wale kuuliriza
3: omuze mamari
0: ye nyabo
3: bana basajja bakaba genda safari.
1: Awula njagalira basajja bagambe nyabula.
3: Buno bunneibo obusigalawo.
1: Yeah.
3: Bubanga bukalabalaba.
1: Mm.
3: Omugenyi wazze anti musajja.
1: Mm.
3: Si bw'omuyita.
1: Ne banuuka.
3: Ne kanuuka. Olukumi yandiriddemu ekikomando. Naluguramu airtime. Ategeze bbaawo. Munnange wotali. Onayingiza abasajja mukwano. Oli bamumpimako.
1: Kitegeera. Okitegeera. Natako kabakajja. Nakusobola kuyikirwa bitajjo. Because how can
4: okunonooza.
1: Nange okamanyi.
4: Olugamba tunaalukola.
1: Ne mwana wa nnyokooze gw'olondoola.
5: Lilian webali kuweereza ono kansalamu waina jemba mulongo kulida mu kirombe muzeeyi dembe na jemba maduuka waliwo lambateeka kiri ne obi wange John Ndawula tebaviira ddala kuradiosa yesa Lilian omuze leero gwe njagala okwogerako kwe gwe abana abantu abalina omuze gw'okwawula bannaabwe nga bakoze ekyamazima ate gwayawudde nga yasinze n'okukola amenyese nnyo naye n'amwawula obusente bwe babadde abaliddeko n'amuwa obusente obutawera kusinziira ku maanyi ge gaakozeseza abantu mu ekintu kyemukola eky'okwawula bannammwe si kirungi era ky'obulaba ssente ezo tezibaamu na mukisa guno kansala muwaye na jemu
1: webale nnyo
6: madamu Lilian wamu ne malayika mwebale kuweereza kigongo ttono nga nsinziira ne kyengera ku twins nze nno muze munnange njagala kugamba ku bakyala tinooyawukana n'omusajja naye n'omukweka omwana we n'ogaana omwana we okumula kumala emyaka nga kkumi bambi omwana n'akula nga tamanyi taata we kiba kibi nnyo ekyo nze kigongo ttono ekyengera ku twins
1: tweyanziza kigongo ttoni mutabani galawo ensonga eno
7: Yes, Mami Lilian ni wale kutuweleza mgwanya ima sana kwa kuchapati. Mami Lilian, malaika kutumide kwenye mbagazo mkusakutu na kwenye kukameti amina. Mami Lilian mse kugende kwa nina abo maduka. Abo maduka tuvagala nyumi wale tuweleza kwa njinyo kutagambika na elu na msisusa. Kweno wila maduka na utulanga guba kubie. Nonyika, nonyika, ila kastoma, nonyika, wina nonyika, nimbila kwenye presentation cha mega. Simi, wakala cha mega. Kwa kama nota nzira mbulonji, tasubira niti nchaya nda kuwela nga kumao. Bantu mwe mchusemu, ebizizi vya mwe mbideke wakati mwitu kuba. Ebizizi ebisinga mwe njini njini, mwabachala batuwa maduka. Nunga waleo sente zimbuzi, orinsonga, wazo tungu vade, wazo nyize, onyigide waka stoma. Kwe gamba, urino ulangi ndike vigamba bibi, mwela kama lika tukayo. Ela tezi, ya kukula lido, ena unaku na lula vide wu, na sanze gundi. Mami Lilian, babi ku bintu byedde byokwe ogoza ogoza okwe unza bakazi mwe mwe unza. Wino nyigira omuntu akwedde saint na kuzicho cha meka, wera cha meka. Tasubira ntine cha inda kubira ngakomawo. Bakazi mwa babira mu buduka, mu buduka. Mwetereze.
1: No budala.
7: Mugwanya masana.
1: We bale nyo mugwanya, ii bada yenda kula miyembe.
4: Mm.
1: Bizo mwana muyembe gwa meka. Ngaina kagogwa.
4: Mm.
1: Nenga bali ku mulitano. Akamu. Obugogwa bumanyi.
4: Obutini obu.
1: Ne mugamba nyi. Kagogwa kagaka yembe kamukali kumbitano. Nanga mbo obogula gulo batyagala. Abandaka.
4: Katenga nayo yanenya katonda lwaki takoze olunaku.
1: Okitegeera. Ha tabo budala nga bali bulale. Chanya ba neighbor we yaina. Hey. So nengende wa neighbor. Nange nenko esa fridge. Mbona ne mbugula.
8: Hello, testing microphone. Wow.
9: Wow.
8: Olonye yumu yogero bulunje nina kuwese kitiba kukolo. Jangu wano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mkolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, netemps.
10: Tukubile kunoti msambu tanu mnana. Noti emu, msambu, kuminanya.
11: Singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kutelekira sente mu bank. Singo mtu ye na kusaba sente mubao pini ye yechama. Oba pini yo joko zisango ugenze wa agent. Omuntu ye nasinga kusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagala okuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo mtu ye na kusaba bibi yo kuzi so kugula wa account yongo. Kuzi so mtimba gano.
12: Bera bulindari yaba filiki.
9: Towa mpye nari kuata kwa account yo, nga kubide oba ku email nga waliwo chogula, oba chotunda kubiyuma vya ATM, oba watundiru ebintu. Gulira ebintu kumichimbagano, ngoko zisemi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza, kuwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtel, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani jamu ne Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Akaisa kachikichikiti kudachika ziweze mwenda ezese kusawa enyi etano program David Ramu erango buyimba ngobo obukadde kadobu iseke miaka nenga bokaulira ogamba oh my god hakaimba kwalo yagamba ngamba bukamjikiza binji atako in particular so tusubira mukwano cyo bimbo butebukoze bubi eranga butusa kudachika mwenda ezese kusawa etane zencha program David Ramu chechkade cha fecha lero twasosa ne tough b ngagamba nti akuma buntu bulamu mfapa byasobola kola nokuyomba akusobola nokuwanika mikono akusobola ne like embere yone yone kolebwa abachala abalala gisobola nayo kusirika akuma buntu bulamu gabereza akaba mibwenna nga you take your voice for granted nano mama kundi chika kaina ndoyo namumala namuwasa
1: never take things for granted ndadala omuntu ngolowoza
0: nti gwe mugezi omaito mtu asobola kulimba
1: abade oche madenge ndokubawo
0: katukoze sejo ndio mtu asobola kusirika naye nga akutadde mu ango bwati akukenga kwendo kole sigiri sigiri newekola obubadi ndakuba chenti enyo ku mtu olumu asirika oba tumanyisha za because you can't know okoze nabule nabakaza babikola na kole fujo ku musajja ngo musajja asirisa
1: nga sirise nga kutelese
0: kati gweno gata atana akola chanjagala nnyo gwe mugalanda wa balungi oje chiulila likewise nomwami ya shooting omuchala batwe ayinza kuba bya planning nga tomimanyi nenga mutima agamba ate omuntu agenda ko wampola mpola zagala nnyo omuntu anyigana ayogera nyo omuntu anyigana asirika
1: anti agenda okusirika nga ya kowa
0: agenda kuunzi okutandika kubulira konti nkoye nga koye atenga kwe dedala tusiza kwa katikitiki ya kayimba akabana baka jirange mpaka zaabu nga baku baka tikitiki noga wa mafumbiru wencha patona wa mkama matu sali za mamu watu na ye weka tiyo nyongelo kujukiza tewele vina Senary Bank atenga zigule wetongele lesawe no Senary Bank zigule kusavi inga gwe muna Uganda tuka yo bagame ndabiru wa mwetu gami yetu mwa gudewo fetu zemu tukolele che mtukolele bajia kufuna che baba kolele bajya gagula wa account aho bato yagala kugula account wewole kendo yongere mu business wachi business amaina kuzina business zitagala malaika business zitagala na ye
1: bya katonda
0: kenda risobolo chikolera
1: yes.
0: Olina kulwakuna omanya bumanya ntitu batwegatidwa ko omusamaria omulungi na makomera okuva mu kitongo lecho echaba samaria abalungi na makomera
1: Kampala Act Diocese.
0: Yes. Eranga mujisimulala ye mwami Njuchi Matia. Nenga nyongero kujukiza ntwera bila. Esawe ya feno ekutusibwa ko banafe aba Mother Mary. Abobe bakafuluba kuteka mu nsimbi. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators. Eranga bongero kujukiza ntichiche tutakola. Nga chikwatagana ne byuma. Chichi byonna byoyinza kulowoozaako tugenda bikolera bulungi nyo aluminium and steel windows doors aluminium partitions, tukola tents, tukola glass fixing, tukola buli choyinza kuloza, tukola billboards, kati gwe aliyeyo, nga wandi agadde, enyumba yo yagala ko ka rail akali special, omanyi zinga nyembe, njagala nye nyumba ziri ko bombo. Simanyi, ndozanga nyi komera, enyumba ziri ko
1: aha
0: ajuba sirika kakomera zisanyisa kati gwayagala ka rail akalunji kunjuyo okagala eri ku balcony yo bagenda kubanga bakakolera bulunji enziji zino owazimbe nyumba mpavu ekomeri wandi agadde enziji zo buzibenga zikolwa in a special way tugamba bajangu baberenga babikolera na badirisa agenja ulu mulimo abantu abonge dirisa live no paka eri kusawa ya queen je kutukole dirisa li enjoy
2: je gali
0: je hi mam nene nyumba je nayingira mnenga chichichi enziji nga zirimu zinezafe za buli jonga sato.
2: Ya gwe mrembe.
0: Gwe mrembe. Nentia. Lewa nafewana aba Mother Mary, aluminium and fabricators, bagenda kuwanga bachikole na bulungi. Nyo njini. Dala. Tulikuwa Entebbe Road, kuseguku, gubaita eseguku, okulina na Doctor's Hospital. Weja kubo tisanga ube, yana tulikuwa sanga nze. Mwami juu chesa wala msa kubo tuuliriza.
2: Aba tuuliriza balungi, mbala msiza nyo, mwena abateze chenda mnya katonyeze nya, Radio Sapiencia, Radio ya Kerezia, ate Radio ya Episkopi. Mwebale kujuuliriza, mwebale kututegera matu, era mugende mmaso, ate nga mujiwajira, nga mujiretera bizinesi bazirange, ate musobola okulaba nga bizinesi za muzitambula bulungi. Ate nga bwe muwajira n'ekitongole ky'omusamaria, okola ebikolwa eby'ekisa.
0: Kikulu nnyo. tusiba tubagamba wano twene mukole ebikolebe kisanaffe mubitukolere kuba naffe
2: namwe mubyagala
0: naffe tubyetaaga
2: teri atabyagala
0: katonda alibaweera abakola obulungi mubikole nga mbikola ku masimu gaffe
2: nga
0: mbitukolera mujja kulaba nga obulamu bwetambula
2: leero
0: tutambudde tutya
2: kaakati omulundi oguwedde era twali ku maka ne kaakati tukyali ku maka kubanga ate era nsanze mwogerana ku maka okusinziira ku kyemubaddeko kubanga ebintu ebisinga byonna empisa ennungi oba embi zonna zitandikira mu maka
0: omwana gyaziyigira
2: ky'ova owulira nga bagamba nti mwana mubi
1: avumaganya nyina naye lwaki avumaganya nyina tavumaganya taata
2: taata akeera ku makya n'agenda okukola adda kawungeezi sinakindiga n'abaana beebasedda okiwulidde naye abaana nyaabwe yasiiba nabo yatendeka abaana yabagunjula mu kino namikiri kyova olaba nti empisa ziwedde nnyo mu baana olwakuba nti bamaama nammwe kati mwatandika okukola temukyasiiba waka nammwe mufubutuka saa 12 mudda nnya zaakiro omwana asiiba na mukozi kati omukozi bw'aba n'agayisa agabi kitegeeza n'abaana ge bagenda okukola ki okutwala kubanga byebala baakola nabo bye bajja okukola so kyova olaba nti omusingi gw'amaka mukulu nnyo ku buli kintu kyonna ky'oyinza okulowoozaako okutandikirwa empisa ennungi oba embi kubanga omwana kyalabye wano awaka naye kyajja okukula nakyo bw'owulira omwana ng'awemula otegeera nti amaka yekyekyo owulidde so naffe kyetuba tugamba nti obusamaliya buno ebikolwa ebyekisaka bitandikire wano awaka nga babirabako taata ne maama engeri gy'akwatamu taata engeri gy'akwatamu maama ne maama engeri gy'akwatamu ki taata
0: nga bakola ebikolo ebyekisa mu maka aga wano oba ageggulu
2: aga Uganda wano Uganda wano
0: abantu nga balina embirigo
2: okiwulidde kaakati awo we wajja okuva empisa ennungi naye bwe balaba nga buli kiseera mweyisaamu empi kakati kitegeeza nabo bajja kukula nga bamanyi nti ekyo kyekyo yenkola yawaka oli bwakunyizaamu katono ngaomuyisaamu oluyi
1: n'abaana bano bano abavubuka bakuba bakyala baabwe ensangi zino aba yakiraba mu famire ewaka kati ng'alaba itsoke okuba omukyala
2: bukiri so nga ate era ne ku ludda lw'abakyala nayo gyekiri waliyo abakyala bafuga abaami nga omukyala awaka yayogera yaboggola
0: tata gundi nze naggamba
2: kaakati awo omwana omuwala ye omusuubira kubeera atya mu maka ge
0: kwata otya omwami we
2: kyataalaba waka naye tasobola kikola mu maka ge so kaakati bwebwo obuzibu obutuuse mu maka g'ennaku zino nti ekisa omukwano tebikyaliwo kyova olaba nti bakadde baffe baatusinganga baalinanga omukwano ogw'ekimmemmette ate ng'ekyewuunyisa nti omusajja yabeeranga omu maka naye nga mulimu abakyala nga basatu nga babeera wamu nga bakolagana olukolagana lw'otolabanga ate nga n'abaana nabo tosobola nga baagalana tosobola kumanya nti ono yazaala ono oba ono oba oli ogwo wabula nga bonna babatwala nga bamaama
0: mama wange yannyumizaako emboozi eyo fanako bwetyo omwana ebayirwayiranga awaka n'abakyala okukosi baliwo abakyala bawe kati nga ye tamanyi maama we ayina gwe
2: yayagalanga
0: ye maama we kati ekyomukusombi nyina mukama amujulula
2: nyina yennyini
0: agenda okulaba nga bamusiba amafuufu
2: nti ate bino bizibu
0: kyeyava babuuza nti mukakitaawo bwafa
2: bamusiba amafuufu nti ono ye maama yabadde maama
0: lwaki temwaŋŋamba bulijjo yamuyitanga nga bw'ava omukyalo oyo yafumba ng'agenda namuyita mukiyungu amuyambeko n'aganiira ddala ng'abaana nagamba ma wange nampitanga nga omufumbirako n'eŋŋanda kwegamba
2: kati olwakitegeera
0: kitegeera nenyina amaze okuva ku nsi naye ng'ekikulu kyali nti abakyala abo n'okukwatagana bakwa atagananga nnyo ekitali nako zino mutunamanya namanya kufanya nala babulabi kusimu y'omuntu
1: kyagaana buganyo bwango bwa shiftinga wava wawo
2: nebutawa buli kubya .com kati aunga noli bwamanya simu yoli ajja kumulumba muwala bulemvira kumusajja yero akye manyira kakazi kwe

0: ate kasitomu bwavaawo olongo olaba amajambi yebugavaayo andi olubaka ayanira ebyobusika omusika n'afuuka omusika ebyange wano muveewo omulala bwakugamba nti gwe tolinda mwana wa taata gwe toli mwana wa taata owange anti olwo obujja buzze kwegamba n'olabira ddala nti omutima guno ogw'okwagala muntu munno ne muganda wo yennyini n'otuuka okumukyawa gunaakomawa mu nsi eno nga bwefaanana kyova olaba nti ebikola ebyobutujju bisusse kubanga tekyali afa ku munne
1: omutima ogwo
0: ogw'okwagala muntu munno nti naye alina obulamu alina okubeerawo gwe weerowoozaako wekka nga ggwe nze era nze
1: gwe n'ababo
0: obulidde kati omutima ogwo kugenze wala kyova olaba ntwagala nti tusomese ekigambo kino busamaliya kwagala munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala
1: nti ojja kwekanga nga nakatinikoyina okasharinze kubanga munno
0: omwagaliza naye abeere bulungi naawe obeere bulungi ate jjukira nti oyinza okubeera ng'oli bulungi oli ku kyalo ggwe wekka naye okimanyi nti oba n'obulabe bungi nnyo kubanga bano bonna bakutunuulira nga ggwe eyabajjako ebyabwe byonna bye bandibadde wabibatwalako
1: mufamiri bwoba ggwe oyimiriddemu
0: bakulaba nga ggwe yanyaga emikisa gyabwe gyonna n'ogitwala kakati awo wava empalana mu bafamiri
1: yabula amayembe yatutta
0: otyo naye nga kiva eri wansi kubanga tekyatandikirawo wano mu bazadde kubalaga nti gwono muganda wo yadde mulina bamaama banjawulo naye muli baluganda mwenna mmwe bamu omusaayi gwe gumu lwaki wandimwagaliza okumutta bwe kiba nti bintu byakugabana fenna tubigabane kyenkanye
1: era ebintu ebyo mbyewuunya olaba amwami njuki senga taata avambula mu bwensi ng'abadde n'abaana ab'abakyala ab'enjawulo ebiseera ebisinga abaana bano abasangiddwa waka taata waabadde abeera munnange bagenda ne balowooza nti byonna ebiri awaka
0: byabwe bwekiri
1: bali abali ebbali
0: abosibaana
1: tebalina kugabana ku
0: abosibaana
1: ogenda okulaba seba abantu nga bafunvubidde bagolaba bali bulala
0: kwegamba omutima ogwo
1: ogutaagaliza
0: nayeoba
1: neeyabikola yabirekawo
0: nammwe ne bwenoobyefunza byonna nebiba n'obifuuka bibyo era naawe ojja kubirekawo ate naawe ababo bakole ki
1: nabo babirekewo
0: babirwanire
1: ate abo tebakyakaaya n'abazzukulu batonda
0: butonda weebale nnyo okiwulire
1: nekisigala busigaza awaali wa gundi kaabaana batundawo wonna
0: so kwegamba obuzibu buli awo waliwo amaka agamu nga bw'omanyi abasajja bafuna abakyala kati oli yagenda n'alekamu abaana namulala n'ajja noono naye n'azaala kaakati ono omwana eyasangibwa awaka bambi byali biseera bya siriimu yali mwana muwala yali mu sekendure najaafuna obulwadde ne bumukwata kati ono nakyala anti muganzi n'agamba mwami omanyi omwana oyo mugulire essowaani ye ebaketi wuuma bikopo baafu buli kimu abeere nayo yeyekasaagala asemberere baana bange ajja kubasiiga obulwadde kakati naye nga katonda bw'atagira bw'atalyaza amaanyi kati mutabani we omukulu ye yasoma yali kyambogeeyo n'asoma n'atikkirwa n'afuna diploma ye n'atandika okukola nga mulimu gwe gugenda mu fieldi yali yakakolayo ebbanga ndowooza n'omwaka oba tegwawera n'agendera mu akisidenti
1: n'alekawo gwe yalowooza
0: nti mulwadde ajja kusiiga ababe obulwadde ate owe ye yasooka kaakati omwana ono newankubadde ono yali mwannyina naye golowooza muli mu mutima yanakuwala nnyo
1: ate aba akyamukwatako
0: ekiri awo

0: Shinda mwenye kutunye zanya fama Radio Sapiensi ya kuruza ya magazi Insula ya muziki ni vya mizanyo Wati ya tu igide Hakade kafe hakisara ya malagiche misana Tukutukwa ya zizanyo guwe na achagase kwa mkandekano Father John Baptist Kaganda Amazo kuyingira studios mkwanu Okubanga tusako esala yoru wa lero
1: Mwenyele patine ya mwana neliamu mtu kilivu
0: Amina
1: Uruwa lere kerezia Ateka maso gafe omuzadde nyaffe biikira Maria. Esala yaffe yonna ebyetaaga byaffe byonna. Mukama tubiyisa mu nyaffe oyo omuzadde. Tuyina ebyetaago bingi eby'omwoyo n'ebyomubiri. Tukwanjulira emirimu gyaffe, tukwanjulira abalwadde baffe. Ate n'ebyetaago byaffe ebitali bimu eby'olunaku olw'olwaleero. Nyaffe omuzadde, obitwanjulire eri omwana wo. Kisaba nga tuyita mu Kristo kama waffe.
0: Amina.
1: Kuzaalibwa kwa biikira Maria. Wano we wasimbye okwebuulirira kwaffe okw'olunaku olw'olwaleero. Ekereziya mu ntereeza yaayo tetera kukuza mazaalibwa g'abatuukirivu. Kuba ekyo obadde okimanyi. Ekereziya tetera kukuza mazaalibwa g'abatuukirivu. Okusinziira ku kalenda y'Ekereziya, abakulizibwa amazaalibwa gaabwe mu Ekereziya yonna bali basatu bokka. Asooka ye Kristu omwana wa Katonda. Addako owookubiri ye biikira Maria nnyina Yesu Kristu. N'addako
0: Musaala.
1: Mulinyale pati nili ya mwana nili ya mwe mtu kilivu.
0: Amina.
1: Ayi Katonda kitaffe. Mukama waffe Yesu Kristu. Olwaleero ogenda okutuwa ekyokulabirako mu ngeri gye tusaanye okukola mu emirimu gyaffe. Gwe omulimu Katonda taata gwe yakutuma wagweraliikiriranga era n'ogukulembezaamu. Naffe nno. Tuyambe tusobole okweraliikiriranga obuvunaanyizibwa obututumwamu buli yonna gye tubeera. Ate obuvunaanyizibwa obwo tubutuuse naye nga byonna kye tukola tube nga tugenderera okuweesa erinnya ly'etteeno n'ekitiibwa tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Abooluganda mwenanziramu okubaaniriza era n'okubeebaza olw'okuwaayo obudde ate tuwuliriza Omukama Katonda waffe ky'ayagala twebuulirireko olwaleero. Kristu olwaleero atuyigiriza ensonga y'okweraliikirira emirimu egitutumwa ate n'okufaayo okulaba nga tugituusa awatali kweganya. Abantu bangi emirimu tugyeguya bwe tuba nga tukyaginoonya. Era oli bw'aba akyanoonya omulimu akulagira ddala nti omulimu ogwo agwagala era agweguya. Oba emirimu egyo tuyinza okugyeguya nga twakagifuna. Naye bwe tumala okumanyiira obunyiikivu buba tebukyaliwo. Okwagala n'okweraliikirira omulimu ebyo byonna bifa. Oli n'akola lwakuba nti alina kukola. Omulimu nga taguwesire tagweguya. Naye ffenna tukiraba bulungi nti omulimu nga guno tegusobola kuleeta bibala. Kristo atugamba nti tulina okukola emirimu gyaffe kubanga twagala okugikola so si lwakuba nti tulina kugikola. Essira tuliteeka ku kwagala okukola so si ku kugamba nti tulina kukola. Emirimu gya Kristu egitulageddwa gye tugenda okwebuulirirako giri ena nga gye giri mu vvanjiri ey'olwaleero. Omulimu ogusooka kwe kuwonyezebwa okwa nnyazaala wa Peetero. Ogwokubiri kwe kuwonyezebwa okw'abalwadde abalala bonna be baaleetera Mukama waffe Yesu Kristu. Tugenda kulaba n'ensonga ey'okwegayirira kwa Kristu ng'ali mu kifo ekyesiifu ate era n'ekisembayo Kristu alaga nga bw'alina okuyigiriza ewalala. Katusooke tusome mu kitabo ekitukuvu. Tusoma mu Luka omutwe ogwokuna akanyiri akasatu mu omunaana okutuuka kaana mu obuna. Omukama atugamba bwati. Awo Yesu n'ava mu sinagoga n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nyazaala wa Simooni yalina omusujja mungi, ne bamwegayirira amujune. N'ayimirira waali n'alagira omusujja ne gumuta. Amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Enjuba bwe yamala okugwa, bonna abaalina abalwadde aba buli ngeri ne babaleeta waali, ate ye n'abasaako emikono kinnoomu n'abawonya. Amasitaani bangi ne gabavaamu nga galeekaana nga gagamba nti, "Gw'oli mwana wa Katonda." Ye n'agakanga n'atagaganya kwogera, kubanga gaali gamanyi nga ye Kristu. Bwe bwakyenkya n'afuluma n'agenda mu kifo omutali bantu. Abantu nkumu ne bamunyoonya ne bamuggukako, ne bamusibaasiba aleme kubavaako. Ye n'abagamba nti, "Ne mu byalo ebirala nteekwa okuyigirizaayo, anti kyekyo kye nnatumirwa." Ekigambo kya Katonda eky'Abooluganda kye tugenda okwebuulirirako. Leka nno tusooke tutunuulire ensonga ey'okuwonyezebwa kwa nnyazaala wa Simooni. Emirundi mingi, Kristo yasinziiranga mu maka ga Simooni okuyigiriza mu bifo nga Kafalanaumu ne Galilaaya. Anti mwenna mujjukira bulungi ebiwandiiko ebitukuvu nga bwe bigamba nti, "Anti omwana w'omuntu teyalina wassa mutwe." Kwe kugamba nti Mukama waffe Yesu Kristu teyalina maka gage ku bubwe, wabula yasinziiranga mu maka g'abalala, okugeza ng'amaka ga Simooni gwe twogerako. Abantu baabanga beetegefu okumukyaza ewaabwe. Abooluganda, omutima guno ogw'okukyaza abayigiriza evanjiri ne basinziira omwaffe okugiyigiriza guyambye nnyo ekereziya okukula. Era ne nsaba omutima guno bannange tulemenga kugufiisa. Waliwo ayigiriza evanjiri azze mu kitundu kyaffe, ffenna bannange lekanga tubeerenga beetegefu okwanirizanga omubaka wa Katonda oyo, tumuwe omwagaanya asinziire mu maka gaffe, asinziire mu kitundu kyaffe, asobole okulangirira evanjiri ya Kristu. Ate tujjukire nti oyo ayaniriza omulanzi olw'obulanzi n'amuwa olwendo lw'amazzi amannyogovu alifuna ku mpeera y'obulanzi. Awo watya nga naawe mu maka go okyazizza oyo agenda okulangirira evanjiri, si gwe agenda okugabana ku mpeera ey'obulanzi, kubanga omulanzi oyo muwadde olwendo lw'amazzi amannyogovu obunnyogovu? Mu vanjiri gye tuva okuwulira, Yesu baamwegayirira awonye nnyazaala wa Simooni. Vanjiri egambye nti ne bamwegayirira amujune. Balaba mukazi wattu embeera si nnungi, ne bamwegayirira, "Kristu beerako ky'okola." Bannange, leka naffe tuwulirenga ebbanja ery'okusabira n'okuyamba abalwadde. Bali tuwulidde basabidde nnyazaala wa Simooni eri Kristu. Naffe obuvunaanyizibwa obwo leka tubuwulirenga. Tuyina abalwadde baffe nkumu nnyo be tubeera nabo eyo mu maka gaffe. Tubafeeko, tubalumirwe, tubanoonyeze ekinaabayamba okulaba nga batereeza obulamu bwabwe. Bali abayamba nnyazaala wa Simooni ekyo kye batuyigiriza. Naffe leka tubalabireko. Okuwonyezebwa kwa nnyazaala wa Simooni kwabaawo Kristu bwe yalagira omusujja ne gumuta. Wano nno tulaba amaanyi g'ekigambo kya Katonda, nti ekigambo kya Katonda bulijjo ky'amaanyi, bw'alagira tewali kigaana. Kino nno kye twebuuliriddeko n'olunaku olw'eggulo, era twekubiriza ne tugamba nti oba ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, leka tukyettanirenga bulijjo. N'okutuuka kati ekigambo kye kikola, alagira bulagizi nechiba. Nyazala wa Simoni bwe yawonyezebwa n'atandika okubaweereza. Onono nyazala wa Simoni ng'amaze okuwona atandise okubaweereza, atuwadde ekyokulabirako. Kasita tuba nga tuli balamu, amaanyi gaffeere katugakozese okugasa abalala. Amaanyi gaffeere katugakozese okukola ebirungi ebyo ebituzimba mu bulamu obw'Obukristu. Eyo waliyo abangi amaanyi nga bagalina akyali muvubuka, naye ate amaanyi gaffe ne tugamalira mu bitagasa. Nyazaala wa Simoni atuyigiriza nti kasita tuba nga tukyali balamu, amaanyi gaffeere katugakozese okugasa abalala. Obulamu buba bwa mugaso bwe tubukozesa okuyamba abalala. Kaakati katutunuulire ensonga ey'abalwadde abangi be baaleetera Yesu abawonye. Anti yasoose kuwonya nyazaala wa Simoni, ate oluvannyuma akawungeeza ako ne bamuleetera abalwadde abalala 10,000. Yesu abawonye. Mu kubawonya, Kristo ku luno teyakozesa kigambo nga bwe tuwulidde ku nyazaala wa Simoni. Ku nyazaala wa Simoni yayogera bwogezi, omusujja ne gumuta. Naye ku bano enkuyanja be baamuleetera abalwadde bano, Kristo teyakozesa kigambo. Wabula tulaba bulungi nti Kristo ku luno buli omu yamussaako emikono ate n'awona. Ekigambo kino eky'okumussaako emikono kituyigiriza nti buli muntu wa mugaso. Tewali ayinza kubuulira mu kibiina ky'abangi nti nze Kristo tammanyi era tandabawo. Nedda, buli omu yeeraliikirirwa ku lulwe. Tewali mwana na byana eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna tuli baana baganzi eri Kristo. Atussaako omutima, atulumirwa, atufaako, talina gwe yeegobako. Wabula ayagala buli omu atereere. Ffenna Kristo atusitula. Ffe twefeebya bwe twetunulamu ne tulaba nga tetusaanidde. Naye tujjukire nti Mukama abakujjukira bibi ebyaffe, ani yandibadde akyaliwo? Abalwadde abaawonyezebwa baabasitula ne babatwala ewa Yesu. Kino kikwanaganye ne kiri kye tuwulidde ku nyazaala wa Simoni, beegayirira Kristo amujune. Kaakati wano abalwadde bano abangi baabasitula busituzi ne babatwala ewa Yesu. Tulina abantu bangi ababonaabona olw'endwadde ez'omubiri n'ez'omwoyo. Ffenna ababatize buvunaanyizibwa bwaffe abalwadde bano okubatwala ewa Yesu abawonye. Kino tuyinza okukikola mu ngeri nnyingi, era tubuuza kaakati abalwadde ab'enkumu tunaabasitula tutya tubatwala ewa Yesu abawonye? Engeri nnyingi nnyo abalwadde abo gye tuyinza okubasitulamu ne tubatwala ewa Yesu. Kampeyeze mu kuzo, okugeza okubalambula n'okubagumya. Buli lw'okikola eyo y'emu ku ngeri gy'oyinza okugamba nti omulwadde ono mmusitudde, mwanjulayo eri Yesu. Ogenzeyo okumukubagiza, ogenzeyo okumugumya, ogenzeyo okumulambula. Ekirala, okubayamba mu byetaago byabwe, okugeza okubooleza engoye, okubayonja era n'okubayonjeza ewaka waabwe, okubawa ebyokukozesa omuli sukaali, essabuuni, omunnyo, ebyokwambala n'ebyokwebika. Anti naffe tukiraba era nga tukimanyi nti abalwadde baffe ba tebeeyinza. Kaakati ffe abakyayinamu amaanyi nga ffe tuyina okubayamba. Tufe nnyo ku bulamu bwabwe obw'omwoyo nga tubalambika mu bulamu obw'amasaakalamentu. Tubayitire abasaaseredooti babayambe, ate era tubasabire, era tusabe nabo. Zino nno ze zimu ku ngeri ze tuyinza okusitulamu abalwadde bano ne tubatwala ewa Yesu abawonye. Buli lw'okola ekimu ku bino byenkoonyeeko
2: songa ate waliwo n'ebirala byengi bye sikonyeeko. Eyo yengeri gye tugenda okusitulamu abalwadde bano tubatwale ewa Yesu abawonye. Tujjukire Kristo talina gwaboola, ayaniriza era n'awonya buli omu agenda gy'ali. Mu budde bwa Yesu abalwadde n'abakwatiddwa sitaani baali batwalibwa okuba nga abakolimire nga baboolebwa era nga bagamba nti lwaki babonaabona, lwakuba nti baayonoona mu maaso ga Katonda. Y'ensonga lwaki mbu baali babonaabona. Mu budde bwa Yesu Kristo atulaga bulungi nti abantu ng'abo abalwadde ababonaabona abakwatiddwa sitaani ate abo be yajjirira Kristo talina gw'aboola. Era gwe ali awo ku ndiri, leka kubeeraawo ng'ogamba nti oba nze nazza gwaki, Katonda takyammanyi. Nedda, Katonda akumanyi bulungi era Kristo talina gw'aboola. Awo nno Kristo ekyamuleeta be bantu ng'abo be baffe ffenna abali mu kubonaabona, asobole okutuddiza obulamu era asobole okutuddiza eddembe. Si kyekyo kye tusoma mu Yowaana omutwe ogw'ekkumi akanyiri yaako ekkumi nti nzize endiga zange zifune obulamu buzijjulire ddala. Bwe bwakyo enkeera Kristo ng'amaze okuwonya abangi batyo yagenda mu kifo ekitaliimu bantu. Agenze kukola ki? Ffenna ndowooza tukitegedde, agenze okwegayirira. Wano we yajjanga amaanyi okukola emirimu gye gyonna ng'amaze okwekwanya ne Katonda Kitaawe. Kati mbuuza, essaala ekikulu mu bulamu obwo? Nkikubuuzizza gwe awuliriza puloguraamu eno weetunuulire ku makya wasomye essaala. Essaala kikulu mu bulamu obwo? Ozettanira ng'otandika olunaku? Amaanyi n'emikisa obijjawa awatali ssaala? Tandikanga olunaku n'ebisinga obukulu. Essaala z'otasomye nga waakazuukuka ziba nzibu okuzisoma ng'emirimu egy'olunaku gitandise. Yabaffe, emirimu gyo ginaatambula gitya obulungi nga tosoose kwesabira mukisa, nga tosoose kwesabira magezi, nga tosoose na kwesabira maanyi? Olinze kukuba wano simu Father omanyi puloguraamu abeerako ku mukaaga n'ekitundu n'okweyongerayo nti ye Father yajja okunsabira yekka? Nze saala gye nsoma nyongereza ku saala eyiyo gy'oba oweereza eri Omukama Katonda. Awo nno yogera ne Katonda wo ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwo, musabe akulambike. Abange, muzikirize katufundikire n'ensonga ya Kristo okuyigiriza ewalala, anti nammwe essaawa mugiraba etandise okwesika. Newandibadde Kristo baamusibaasiba aleme kubavaako, yabagamba nti ne mu byalo ebirala nteekwa okuyigirizaayo eby'obwakabaka bwa Katonda, anti ekyo kye nnatumirwa. Kristo teyali waakusigala mu Kafalanaumu wokka. Omulimu gwe gwali mugazi okusingako. Ebirungi oba ekirungi kye baali bamulabyeko era kye baali bamufunyeemu, Kristo yayagala ate ebirungi ebyo abitwaleko n'ewalala. Wano Kristo atuyigiriza ki? Kristo atuyigiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu mirimu gyaffe. Atulaze okweraliikirira omulimu okulaba nga tugutuukiriza mu butuufu bwagwo. Kristo tali ngaffe abaagala tukole katono naye ate tufune kinene. Abantu bangi awo we tuli twagala tukole katono naye ate tufune kinene. Kristo omulimu gwe gwe yakulembezangamu era naffe ayagala tukulembezengamu mulimu. Waliwo abantu abamu abakola omulimu kubanga baagala okugukola. Bano beeraliikirira okulaba ng'omulimu ogwo gwe babakwasizza bagutuusa. Tebatunuulira kalimi kasawa nti obudde bunatuuka ddi banyuke. Wabula batunuulira mulimu ogusigaddewo nga bwe gwenkana oba bwe kiba kisobose n'okwongeramu obudde okubaako kye bakola. Bafa bulungi bwa mulimo, kye bafunayo kijja luvannyuma. Naye waliwo abalala abakola omulimo kubanga balina kugukola. Bakola lwa butaagaane, bakola kubanga balina kukola naye nga tebalina kwagala.
3: Bwakedde, wasuza otya Uganda? Golokoko yake, amatago gavusa amanyuvu, ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi. Lwampuliziganya nnungi, gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya, weefunire eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Yiga *140*21# ofuna eddakiika zo ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo, kebera ku kabi tewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu. Enkolagana yaffe teremesebwa. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.

0: kali tunala bakwebale nyo okubango tadeke nkruza magaze bakwebale nyo atani akubye ku WhatsApp yonevuddeko mwana ayagala kunkola kyono mwana ayagala kunkola kyono WhatsApp evuddeko WhatsApp evuddeko kanda oba najizako naye nga yetemye kale ekankwate ku simu WhatsApp evuddeko halo salamu setu halo wanji
1: ono kaka wandi
0: ono
1: mukenkufu
0: ono munywanyi wasabu Kenya omukulembeze
1: obwo akwa nyo
0: nga awaveri nyo
1: omudaga viriza inganja
0: onsula mchifuba nga nsiliba ya janzi
1: ondi kumutwe nga viri
0: ondi kumutwe nga nguli
1: hey. O enga eyo mugenzi
0: si mugenzi wafuna yo muguli omulala
1: ani
0: anywa alinga ntenzungu
1: katabaluwa eyo munywani temunkyaya ate atupatira masiwa yensira nanyika obatakyagalimu
0: nze sigamba katabaluwa
1: Hey,
0: mulala.
1: Ani obono abuzabuzanga z'okwewandiisa.
0: Ani awo?
1: Ono ngana akubalanga akatusesa buli lunaku. Atuwele tamanya gamu gaya Rwanda.
0: Ono, ono, eyogeti jembisemu ya mwe.
1: Hey.
0: Nedda, soyo.
1: Hey, nedda, soyo.
0: Wanji.
1: Oyo kanyo oyo tanyo.
0: Kale echa unyisa umwenge tagunya poze mindi simanyi
1: simzambi nkiyo mindi oyo mkatoliki
0: ewama
1: oyo mwana wa yezu
0: mwana wa yezu yomuko wa kristu wa bagundivu enachiwo go
1: jasabida
0: nukusula jasula mulu nyanja
1: mwana wende holo
0: endobola ajiwa ndero mula banebuli situ wano
1: Sete nga kamuruma. Na ye tolo zo mpage no muri jesaringa.
0: Era nendo bole la vike muruma.
1: Vike muruma. Ndiyo mpeko kusimu.
0: Aha.
1: E ontia.
0: Hija mkuwa.
1: Owa nime yori gondi yoyo mwana atola wa reception.
0: Ikozi na yu waliyo jinsaba.
1: Ayo yoye na linja agari ya gala.
0: Nesijikuwa.
1: Wale gana na yeye safa yo.
0: Oyo na waona buonyi.
1: Kakati kishine mpeleza mpide elia trampu ate yonkyo ya kulete desi ya bida mumbaga amba kutia mulu yimba
0: talu uomia
1: tegu elivyo viuoma nila mgana la mwita Lubega Peregrino
0: yani
1: Lubega elinya nosebo malakulia Lubega Peregrino
0: Peregrino
1: mkatulichi mulonji Oye sebo mkuru wanga kubera kuburi kadera bwatampuri agamba we kansala wachi tuba tojo agira konza
0: mkuru irubegani
1: urubega peregi nzo kulisa lako liba likulemye no mwi
0: numuita fene nelinya oliogede nelima lako ne airtime mama nyabo hallo
2: luba kyoya
0: ogamba kya luba kyoya
2: ndi wano ndi mulwadde lwadde zenyiga nnuma
0: ngolabye
2: nyiga nnuma tena gina nekola ensobi ekyoya senyiga ekiri amawunga sinaba kulwala kati amatuba tewaddika kati munange nyongera kino pone senyiga
0: ewali kusaba bayina obudde
2: samanya nti no wenava senyiga nkwata
0: nkwata why kusaba bayina obudde
2: It will be that. So much. Kutula.
0: Kutula. Kutula. Saturday.
2: Kutula. Saturday.
0: Saturday to kwata gane.
2: That was you with the. Era mwami mkwana kwana kwanga ya omita chiamani wa masorita wenarium. Chama ni machia mani yao kachiri nao nao umami Ibrahimu Ibrahimu Musoga
0: mumanyo Ibrahimu Musoga
2: nakabona
0: mumanyi
2: Naka puno mmanyi.
0: Mmanyi.
2: Sayi kasewa atuwala. Una gende de wono kudomu kaka. Kusoko ingire wonga. Nga ninja.
0: Ok.
2: Na ye. Trump ya mbala mwa amanyi.
0: Trump ya mbala mwa amanyi.
2: Mkaka. Mkuba igani. Msika mkuba ya mwa veo. Ilamba president wa mene kapati kukosara. Trump wa sazi.
0: Amagena na amada.
2: Kwa olise vyombo. Oline ira. Oline gundi. Oline israeli. Wabakulo novas. Kwa jaribila wati. Mkuba mbisako nyukiri ya. Kwa neo.
0: Nego nyukiri.
2: Tukolevi ya.
0: Nyukiri ya mtegela.
2: Ata manye. Ah, inakasaki pi, kwenye wazirina, wale unde wana babirina. Nuri yao, hatepese, hatese maini pomuza mondo, wale kore helio.
0: Uwa ya mori.
2: Wanga munafu.
0: Amori ya gatuse.
2: Gatuke, zika kwa sako kola au, kola.

0: tukwaniriza za mu program Omulongooti ensulo y'amagezi okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu ensonga endala nnyingi mu program Omulongooti nga n'ekigendererwa si kuzimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu Tienda mwenye katanyizi nyafama Radio Sapientia Inkuruzi ya magizi Insuri ya muziki Nebye mizanyo
1: Insuri ya muziki nebye mizanyo Webali nyobyo na biokoze Olunakuruwaliru kwaniriza Edeji kazi zinonya Ezise kusaa waimwe ya kaongezi Junju Francis Zemberao akaongezi okulaba ntino program ye tambla bulungi omulongooti Na kuzo mwezi Olunakuruwaliru na kuzikugambie kuda na ye ziri apiri mmosambu omwezi kuno na goto kutwala romu kaga luno kili ningide national kili ningide romu kaga ulusemba yo mwezi sawe mu paka nya nga kulongo sabuli wa mteli chiduka chona chikirizibwa kutambula chitegede wa chitegede ma over that kakati soka na maulide getusobodo kufu nilo na kuralero kuralero ba Amerika batu gami ntino batu wadeye dagala Erisobola okuyambako omuntu okuba omulamu. Obulwadde bwa Ebola bwe bumukutte ne butamuyenjebula oba ne butamusula wansi. Eddagala erituweereddwa batugambye baliyita MBP 134 Abamerika be balituwadde. Nga lino likuyambako likuwa amaanyi ne likuwa obusirikale obugumu obusobola okulwanyisa. Akawuka ke Ebola singa kapaka kuyingiridde mubiri ne kakuyenjebula bannaffe abamanyiddwa nga MAB Pharmaceutical abali wansi wa Biomedical Advanced Research and Development Authority BARDA be balikoze okuva mu America era nga okusinziira ku bitunyonyoddwa olunaku lwaleero nti lino ligenda kuyamba nnyo okulaba nti ate tetuddamu kuba ku bunkenke Singe Ebola baba lusewono. Webu ndi bujo, juzi ya tulemesa no kufuna na mugongo wa fe. Nga 3 June. Ve Kongo, bacha abona. Na yate fe, tuwa gamba nti wa fe tulibulu unji. So, chijia kutu yamba. O dagalino, okusinzila kuba kugunga wabatu gambie. Baji ise antibody treatment. Omuntu ujia kuba yongero kufuna amanyi. Osopole okulwanyisa. Aka ukakano, aka Ebola, aka tusaku bunkenke. Ate, olunaku lwaleero Sentinel Bank, ngeri wamu na Uganda Episcopal Conference, etongoza kawefeo kumobutonde bwensi. Nteka teke nubaga laba sembe miti, jisoba mumitualo atano, wetuna tu kila mwaka, ogwankumi bili mwasa, tutuli mbili mwakaga, je miyake emeka, miyake satu, miyokuvakati, ndoza miyake satu jiwela, jicho. Emitwalo amakumi atano nga tujisimbye mulimu emiti egyembaawo egyebibala n'emiti emirala bagenda gisimba ku ttaka ly'ekereziya kubanga ekereziya ye kyalina ettaka eriwerako teekateeka eno etongozeddwa wano ku Mapeera House bagitongoleza olunaku olwaleero Bishop Joseph Antonis wa ssentebe w'olukiiko lw'abepiskoopi ba Uganda yabaddewo era agambye kino kigendereddwa mu kulaba nti obutonde bw'ensi tubukuuma bwonoonese nnyo kakati kereziya kebeera ensaale mu kulaba nti kino kikyusibwa banka egamba nti naye egenda kuteekamu essente emiti gino gifunibwe gisimbibwe Judith Nabakooba minisita w'ebyettaka ayimiriza mbagirawo abo bonna bagenda bamenyaamenya ebizimbe by'abantu nga tewali nkwatagana nungamu. Wesa nganti RDC ya kulembeddemu, wesa nganti DPC ya kulembeddemu, atenti koti ya isize chuandi kubayise obu isi neba menya, vyo vyo naba biimiriza okuvano lunako lwaleero. Judith Nabakooba bw'agambye, nteka tekene ino kubayonga, bamazebo na kutula emeze zuzo na koti, abasirikale abapolisi, RDC ofisi, wabaona bakulu abalala bechikwata kwa byonna enteekateeka eyitiddwamu n'okugenda we bagenda okumenya ne batula n'abantu abali kuchitundu echo. Na hika tuwa badewa bako lulu kuju kuju. Niba gena niba minyama yumba gaba antu. Ebizimbe bya abantu. Soba agala kubabubi. Bamala kumenya. Atene mugena mukoti. Koti yega ma status quo sigalewo. Status quo yogeru wako bamazo kumenya. Chitegeze nyumba yu wajimenye emenye. Atetu dena kutaka. Kakati. Ebintu ebyo nga waliwo ababbi abakola olukujjukujju mu mbeera eyo kati bino byonna minisita n'abakoba abiyimiriza okulaba nti nno abantu abakuuma. Kakati ate amawulire amalala Minisita Jim Muhwezi nga ono yavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu mu ggwanga asabye akakiiko ka Paalamenti aka Physical Infrastructure ak'ebyenzimba okulaba nti bamuwaayo obudde akomewo akannyonnyole ensonga ekwata ku number plate ezaaki ezoogerwako zino ezaaleetebwa zi digital number plates. Jjukira nti nno kampuni eya Barasha yaleetebwa okukola omulimu guno. Na ye na guno gujambo tena tukana na mutindo ogwetagibwa n'obuvunaanyizibwa obwagiweebwa. Kirala okusinziira ku kye batugamba balaga nti kampuni bagibuuza number plate ziri ruddawa tiziriiwo. Bazetaga. Kakati bagambye nti minister aliita alipoota nnyonnyole bulungi ensonga zino abasabye bamuweeyo akaseera katonotono asobole okubitereeza byonna ajje annyonnyole. Jjukira minister Kahindo Tafire yalaga dda obutali bumativu bwe mu nsonga eno. Naye nikibuusibwa amaaso kakati tutandise. Okukaba. Aba Uganda Airlines n'olunaku lwaleero balemeddwa okunnyonnyola akakiiko akakosase. Essente ziri eyo mu $10,000 eza ddoola ezize zibulankanyizibwa mu tiketi. Tiketi z'ennyonyi. Mu tiketi abantu ze batambulirako okuva mu Uganda okugenda mawanga amalala. Essente zonna zigenda zibbibwa bubbibwa. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti Auditor General 12/24/25 ye yayanise bino. Obuwumbi buli eyo 2-3 zonna tezirabwako. Kakati babadde bababuuza kana n'akataano. Kati ye bambi musajja wattu omuzungu kati akola nga executive director oba executive officer gamma wake. Agambye nti bannange nti ebintu bino ebimu sibisobola sibimanyi era nga bagambye bagenda kwongera babuuze. Omukyala bamutulaki gwe baka kunkumula omukono mu kibya. Naye kyewuunyisa bagambye nti ennyonyi zaffe eziriwo teziyina spare part. Gye twazijje Canada kampuni yakola mbu yo yagamba tekyasobola kutukolera spare part. Kakati tuli awo twemagaza bwemagaza nga embwa erwazizza ginnaayo ate nga n'egikolera kimu naye n'egisitula gitwala mu ddwaliro bwega si byangu. Polisi eina beegombyemu obwala. Kansoka beebusoga bano be babadde babba pikipiki ne banyagulula bannaabwe bano waliwo abakwatiddwa abateeberezebwa mulimu Alafati Musenze ate nga akolera Namayinga eyo ne wabaawo n'omulala Joshua Kuzegera ono w'e Bukoyo Village. Bano pikipiki zonna eziri eyo kigambye babazibaddemu n'omukono okuzinyaga kubanga era bakwatiddwa ne pikipiki era eziteweza okuba enzibe n'ennamba zaazo ne bazituwa UDL 92P UEC 298T UDH 6868H babakutte nazo era bababuuza kana n'akataano ku ezo ze babakutte nazo spare part omuyitirivu ennyo. Baga nti bano be babadde batigomya ekitundu ekyo. Poliisi era ekutte omunnansi wa Uganda Christian Asimu amanyiddwa nga Don Chris. Mbono anyaze ku bannayuganda ssente mpitirivu abadde anyagira wakati wa $5,000,000 to $10,000,000 mbu abantu abatwala Canada, Bungereza. Okukola mirimu so kumbe terina mirimu. Baamukwatidde mu bbaala ku ssaawa 8 ogw'ekiro olunaku lwajjo. Kati ku Skype in alimu kunywa. So ena anyagulula bantu. Recho kawala yakakasizza bino n'agamba nti bamunoonyerezaako. Abantu bangi bazibakayana mbu abatwala Canada, United Kingdom, Qatar, Dubai na walala mbu abafunide emirimu. So kumbe tewali abantu abawerera ddala bitaano bonna bali eyo bakaaba. Kati mukwate mutwaleyo obujulizi bwammwe ku poliisi asobole okunoonyerezebwako n'okuvunaanibwa obulungi. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, program Omulongooti.
0: Uli wakati mu program Omulongooti. Tashenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensuru y'omuziki, ebi mizanyo.
2: Ene Radio Sapientia, etegese mpaka zaka kensa ebi mizanyo.
3: Enyabo we wanotukwaniriza.
2: Eri gati jempisemu ya mwe.
3: Eyo ya fenyabo.
2: Oh. Right. When is the gestation period?
3: Mama zidirango, siku tegede bulungi.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandikada.
2: Mpuzi kwa sete meka.
3: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
3: Mama, emitwale ebiri eje
2: yeah,
3: Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obana wemba nechikaru nchibawa.
3: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
3: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinkoze bubi tili kumobailo mane.
4: Oh,
3: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako, obezi jako zamu.
3: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapita kumbele na mwangu.
5: Kakensa bwe byemizanyo 2022 mu mukaga. Era okwewandisa kwatandise dda ku mitwalo ebiri gyokka. Jjangu ku Radio Sapientia Ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Wewandiise olw'olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butenefu ku mpewo za Radio Sapientia. Kakensa bwe byemizanyo 2022 mu mukaga. Ali Red and Steady.
1: Radio Sapientia enkuluze ya magezi nkwebaza nnyo. Okuba nti noli nange kujukiza kakensa wafe ncha tumalirizera jangu wano tugenda kuba tusunsulamu tutandika nokwata kye tuita groups mwe tugenda okujira okuvuganya mu kakensa wafe omwaka guno encha mubere wano nga mwetereezeza bulungi rero akuna ebitongole bya government bye tutambula nabyo era olunaku lwaleero ekitongole kyaffe kya Kampala Capital City Authority chetulina cho bwe tugenda okutambula mu programu ya feyo na kulwaliro. Omugenyi wange yatuuse dda era nsaba akubuuze ku nsaba we yanjulisebwa.
6: Mbalamusiza mwenna abatuwuliriza ku mpewo za Radio Sapientia. Temmanyi nti empewo eno buzibutikira eggwanga lyonna. Njawa kubebaza olw'emirimu gye mukola. Amanya gange nze kuno bire James Bond nga nkolanga omyuka wa director twale ebyo bulamu na obutonde bwensi mu KCCA.
1: James Bond,
6: yes,
1: kuno bire,
6: yes,
1: erinyo alijawa kujiria James Bond okuzanya filimu
6: diri mu kitabo kya Yakobo esula esooka olunyiro lusooka.
1: James Bond? Hatumanyi wa filimu?
6: Usoma James, unfortunately, usoma Bible tunonyamu bye twagala. Na ye chitegeza James omuweleza wa Katonda.
1: James omuweleza wa Katonda.
6: Yes, yo.
1: Atira kati uweleza bana Uganda.
6: Bona bana wa Katonda.
1: Webali nyo, webali lidela. Ogambye H4 obuvunaanyizibwa bw'olimu?
6: Nkolanga Deputy Director Public Health and Environment.
1: Public Health, yes. Obuyonjo,
6: yes,
1: kikulu. Soko tuyisizeemu tuli tutya mu Kampala obuyonjo?
6: Obuyonjo tutambula nga bannakampala. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza bannakampala abataddeyo omwoyo n'obunyiikivu n'okulafuba n'ennyo okulabika nti ekibuga kyaffe tukyenyumirizaamu nga bannansi. Kubanga ebiseera ebisinga tutera nyo okogera mali mu Uganda wano walwe tu bakuyita kugalabanje ekicho naye ndabide dalanga kuvalo tatekawo mulamwa ogwokweyonja weyonje program abantu banyikide wewao wachaliwo mulumuru tufuna oba okusomozebwa nga naddala bannaffeera abakya suula kasasiro ku nguudo nga bamujja waka ne bakeera ababakeera ennyo ne bamusuula ku makubo tulinamu bannaffe abavuga ebidduka nga nze ne moderator wange ne tuyisa mu ndabirwamu
1: nze sibisuula
6: okay kale nganze ne bananga abalala
1: atire nayo tusola bisula kubango manyo uvunanyizibwa
6: abo anyway wachali woko omulumula abantu sange moto kira biko bulungi jota subirira namu kukola kintu ngecho
1: juzi nalinge enda jinja road awo nga mpise mpise na katale kawanwa nga wakava ku wansi wano erugogo akatala akaddakawo
6: nakawa
1: yes, nga tugenze wali sinatu kabanda
6: yes,
1: yaliko sita ngegende sule bigundi ebi kutabya bya menvu bogoya eni ngamba kalira abantu bano
6: tafude yo wakisula walabika watya
1: mukubo wakati
6: bamama abakera ne basibawo nga babeera tabasaside naye nange wikere eyo nze ntera nnyo okubakwata ntutambula nnyo ate walulwe nebuuza nti kati mbeera omuntu omu mu mmotoka naye buli lwe ntambula ndaba abasuula kitegeeza singa buli munnayuganda avuga ekidduka alaba munnaamuli mu maaso n'asuula n'akola ekintu ng'ekyo n'amuyimiriza kubanga juzi ku lwokutaano nsanga baasi nga bw'ogambye kosita nange ekawe mpaawo ku radio ku St. Luke's Church awo nga wakava kukuba erigende
1: nabweru yes
6: awo wennyini n'akwata baalimu nga bino ebibatuweeramu emmere ya disposable plates n'abiyisa oba yakuŋŋaanya byabameka n'abiyisa n'abisuula mwala denene nalina abaana nga nva kujjayo nzijjayo baana ku ssomero nemuwa amataala teyayimirira driver of course yali tamanyi kubanga abaali emabega mu kosita be baabisuula nemwetoolola mu maaso immediately nenkubira patrol yaffe nagiteeka mu across mu kkubo nemuyimiriza nembagamba mujje mulina kye mukoze ne boogera ne bagamba gundi yabisudde kati nenkubira patrol netuuka ne tuba cleaningsa kilomita namba side nation nti ffe bino tetwabisuddeyo nedda sibu okilininga nekye bagamba kibuyaga atwala netabi kyatakoze eki kyataleese n'olwekyo ekyo tujja tukozesa approach eyo nti bwe tukugamba mu mwoyo mulungi emiri okole kyosukoze bw'okakanyala mu booti oyitawo kuwakakati
1: James olaba nti noggwe oyina authority naye nze kati bwe nabayimiriza nga batandika okunwanisa n'okunwanisa kati era olaba nawe wayita enforcement nejja nekuyambako
6: nedda enforcement etuuka naye ekirungi kyenabaagalako bonna baalumiriza ani
1: akikoze
6: era ne babafulumya naye patro bwejja bonna baasi yali erina okuyiika ekiliininge kilomita paka ku kkubo lyennabweru wansi eno saidi zombi era nga sanyukira nnyo abantu baawo nga bagenda ga bulijjo mwe mututawaanya tutawaanya ate baali bavuuka bereere naye ne beetonda netukkaanya kubanga twali tubatwala butwazi ku city hall kubasiba naye bwe baki tebaakaluba ne bajja ne bakuyonja era njaa kukubiriza bannayuganda bwebaba mukulu munnange ono agambye nti nze nina obuyinza naye naawe olina obuyinza wansi wa constitution era kyoba okola bwe mubeeramu ababiri gwe muyimirize nga munnaateekinga vidiyo bas oba omaze ne namba plate kasita tugifuna gweoba anaakukolaki namba plate tujifune no muntu tumufune tujja muno nyawona asula kasasiro then tuina obuzibu bwa banafi aba pitch ma boda ate kyembye naku zino tebaina na stages waliwo bana abatambula balauna lero mbadde ku case hospital boda boda eliyao nga basudde bulungi ebichupa nga batiri kunywa
1: si baba nebichupa ebinene
6: ne babisula ne
1: mbaita bagula mazza aga manene
6: ne mbabuza bana ani chairmani wa stage yamwe titali wageze ne mbaita mu buntu bakutayi bange bamama bafubebeera wano ne batata bakadde mu balaba pa miaka nkaga nsanvu bakira ne bakola ku 11 paka saa mukaga nimba ninjogera na ubulu niyumba vuka sibuku nibambuliranga bana abatambula be babisuddewo nga biri mu mapichi gawe so te obuta bana buvunanyizibwa bwenkani dawo kati uyo bwemba ndije yo mukono guli go gambye ngate kati uyo abadafu oba kuita kola kuita kuisamu lugayu kwanga munyonyo dembaziza ku mabbali siga anti buli omwalaba na ye ne boni bantu ale ne banengeja
1: nakulengeza
6: ne banengeza ne banga ne bandaga anti aba buli piche zita uze zigenda zikasukawo
1: kichisoboka kichisoboka
6: chembu denga mantu kulengeza muntu nulecho yo kati wetu yoroyo sa abantu tebalina kayana
1: kakati kitegeze yo stage wandi baganda chimu stage eno tugenda kigalawo
6: Nchibabulira wanga manyi baina banji baina ne radio kupichiza abwe aba boda stage ya boda opposite case clinic Buganda Road mbaoni izi ntienja nja kuita week number ke tusangawo nga waliwo kasasi musudde bas baka tugenda kweta akisanga buli stage ina weteka
1: Kasasi no wayo bagule chidomola. Basulemu kasasi.
6: Basulemu. Nulwecho. So, ekibuzo kyombuziza. Waliwo banafe abareportinga, abatakinga shots. Nakubye ekifaananyi n'atuweereza. Era tubafunye. Ndozo jukira bulungi bwe twalina naddala enkuba bweba etonya. Nsaba bonna naddala ababeera mu kalina bubeera ne view nungi. Oli kumpi n'omwala bw'owulira enkuba olaba enkuba ng'etandise vaayo jangu ku balkoni yo otufunire shot nga bwe mutera okutukolerera ne mutubafuna bulungi n'amugira buli ng'aggyeyo ekikutiya n'asuula n'ayiwa mwala nti omwala amazzi gakole ki
1: gatwale
6: nolwekyo tusaba obwe bu that is patriotism
1: Moyo
6: gwa gwanga gwe twagala buli omu abere kalabalaba wa munne kubanga abanaffe bajjane bagamba ekibuga Kampala awunya gwe bono okubira omuntu yenna owebweru gwe akutwala nga owe Kampala oba tuline we Kampala yagamba Kampala kikola ki kibuga tisikiwunya teba tisikiyonjo nolwekyo buvunaanyizibwa bwaffe nga bwe tutambulanga n'abatagendangako waliwo gye boogera

0: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulu uzako. Guess what?
1: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
0: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu amu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu amu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okuba kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto Lawrence yona.
1: Mbebi tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obati mejo wagira.
0: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zo kumpia uo. Bie misanyo mundabidu amu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Ya 22 bet. Bettingi takiri siba bali wansi wa miaka 25. Bobo siba kasente, siba kakata kuruma.
2: Fred, alo, nga sikuuli la Fred. Alo?
3: Wanji baba.
2: Na kuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzi dira.
3: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate, sete zo guma shundu weguli.
3: Ha, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulila kwa magnesium wakakaga.
2: Kato inaomeka.
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kalabi katekali iwo.
2: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
4: Enaku wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
5: Nelunge na kuzomeza abiri mu musanvu mwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Monica era manyiddwa nga Monica owe Hippo. Monica yazaalibwa mu mwaka gwa 33 mu gumu mu Tagasti kati emanyiddwa nga Suku Hakuraz ekisangibwa mu Algeria mu mambuka ga Africa. Bazadde ba Monica tebamanyiddwa mannya gaabwe newankubadde nga baali bakkiriza nnyo ate nga bagagga bavundu kyokka baamukuzanga atya Katonda era nga mwana wa mpisa. Monica yafumbizibwa Patricia Seyali omuroma nga mukafiri chokanga mwenzi nyo era kino kyanyiga nyo Monica wabula nakanya kufukamira ku mavivi kwegayirira mutonzi amuise mu mbeera eyo gye baalimu mu Tagasti era nga yalina n'akasunguira. Mu bufumbo bwe abaana basatu beyazaala kwaliko abalenzi babiri okuli Agustino ne Navigas saako n'omuwala omu erinnya lye ye Perepetua. Monica ono yali mugumiikiriza nnyo nga wakisa era nga mwegayirizi.

0: ku myaka 56 era nga yalwala amangu ddala nga mutabani we yakabatizibwa bwe baali bawummuliddeko mu kabuga ka Ostia nga balinda emmeeri okubazza mu Africa. Monica yaziikibwa mu Ostia wabula oluvannyuma ebisigala bye byatwalibwa mu basilika ya Agustino Omutuukirivu mu Roma. Monica yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Monica Omutuukirivu yawolereza bamaama, abakyala abafumbo, bannamwandu obufumbo obusoowaganye, abaana abatali bakkiriza n'abapa ku mwenge olw'ensonga nti yawona omuze gw'obutamiivu ng'akyali mu myaka gye egy'obuvubuka. Monica Omutuukirivu, otusabire.
1: James, ngenda kuleta masimu kati abantu bakubuuze. Kakati 0755548373 0784 942 eya WhatsApp mujimanyi 0755408373. Tubeere mu bufunze, tetuwanvuwa nnyo kubanga twagala manyi mulina bingi, naye beera mu bufunze. Abaddemu. Kansoke ne kino. Ono yeebazizza nnyo, weebale kujja. N'agamba, extend research and investigation to shops in Kampala that sell fake herbal medicine, which is mixed with the atomic chemicals. John yali wakiso. Ah, kakati oyo oyina okumuddamu. Aha. Kakati ono, ngo wansindise kiwanvu nnyo. Njagala kantu kampi bannange, nja kusalako.
2: Bwe bali kuweereza mwami Jjunju. Nze nantume Farida zaate mwansinzide wano erongoje. Omukulu James mulamusizza. Kakati, Mr. James watandise ogamba abantu nti bafeeyo nnyo buli omwagaane muno okusuula kasasiro awatasaanye. Naye, Mr. James nze. Mbadde ndowooza nti abantu wali bagambye mbagaane naye mwegendereze. Nze nali ndabyeko kafumbe roodi awo muvubuka nga tebannazimba kisaawe ekyo. Njagamba abaami baali mu Nuwa ng'oli asudde akacupa k'amazzi kafumbe roodi awo. N'abagamba bannange bagaanye okumansamansa kasasiro. Omuvubuka kyata amanya nti eri emabega waliyo abalala kube endabirwamu zaali tinted. Kakati bwe yagaana ow'omumaaso ab'emabega ne baggulawo. Ne bakwata omuvubuka ne bamuyingiza emmotoka. Emmotoka kafumbe roodi ne zisiba layini oluseregende ne lukomeri naye nga bano balemezaawo emmotoka. Bayingiza omuvubuka ono mu mmotoka bali mu mutulugunya. Era okukwekana mu ddakiika mbale ne bamuzaawo awo ne bamukanyibwa bintu bye bye yali atunda. Kakati abasajja abo basimbula emmotoka ne batambula ne bagenda. Kati oba asimbula ne bagenda, omuvubuka n'asigala ng'apookya era yamala emyezi ng'ena etaano kuba twali tukolera around mu bitundu awo. Oba okiraba. N'amala emyezi ng'ena etaano nga tokomyewo okukola. Kati n'olw'ensonga eyo, nze ndowooza abantu bano wali badde obagamba nti mubagambe naye mubeegendereze kuba bamanyi tulina bangi mu ggwanga lino Mr. James. Ensonga endala, oyogedde ku Suwege akulukuta mu kibuga. Naye Suwege ono mukulukuta mu kibuga. Waliwo omuntu Mr. James asobola okujja n'azimba ekizimbe nga we mugambye eby'emyaliiro 10 n'akizimba mu kibuga awo nga temumanyi. Kubanga tosobola kungamba. Mmwe mwennyini abagaba pulaani ez'abasajja abo n'abakyala nga bazimba. Nti ekya Suwege kibagwako obugwi era temumanya nti omuntu ono myaliiro gino 10 ginaabamu bantu. Lwaki temukwatagana n'aba National Water ne muyiyiza ebizimbe ebyo nga tebinnayingira mu bantu? Naye ate ne mulinda ate baamala okizimba ate kati abantu bangi nnyo manyi abaana abawala babeera bana aba buli kaseera ebintu ebyo lwaki tembirowoozaako before nga ne mukwatagana National Water ne mbeera nga muyiyiza ebizimbe ebyo kubanga omusajja okujja n'azimba ekizimbe kya myaliiro 10 tusobola okungamba nti KCC etokimanyi. Mmwe muyambako abantu okuteeranga kazambi oyo mu kibuga kubanga mmwe mupulaningira ekibuga. Nze tusobola okungamba nti oyina ky'omanyi. Temuyina kyemmanyi mmwe nga aba KCCA kubanga muli bitongole bya gavumenti. Lwaki temukwatagana nga mulaba oli mumuwadde pulaani ey'okuzimba mu kibuga ne musooka mulowooza ku ekyo ng'ebirala byonna tebinnabaawo nga temunatandika kugobaganya wa micungwa misinde mukazi wa bunyeebwa? Panaye nammwe mutusobera musule bulungi.
3: Omulangira Jjunju nkulamusizaako n'omwami oyo ne mulamusaako. Naye nze nnyina bingi byesikiriziganya naye. Bano abasajja baleese okuyonja ekibuga ekitali kibi. Tojja kugamba muntu yasuze enjala mbw'ate aleete nnusu 10 12.

0: ebintu biganye okutambula nga bwe baali babisuubira era kusinza kumulira agavaayo egalaga nti omuvubuka ono emyaka 25 egy'obukulu emipiira 75 omugatte gyakazanyira ttiimu ya Man U sizoni z'ebbiri naye nga ku mipiira egyo 75 27 gyokka gy'asobodde okuba ng'atandika egisigadde abadde ng'ava kukatebe ate nga n'eggoolo yakabakubira goozi 9 kale mu mbeera eno y'ensonga lwaki ttiimu ya bannaffe aba Fiorentina eri mu kwogerezeganya ne ttiimu ya Man U titujje tunaba kubanga tumanya oba ttiimu ya Man U enekkiriza okuta omusambi ono batemute naye nga gavayo begatyo begayimiridde olw'okuba nti ate n'ekirala nti omusambi ono akyalina endagaano ya myaka 3 ne ttiimu eno eya Manchester United agava kwali mu UEFA galaga nti UEFA ebalangiridde nga bwe balina enteekateeka ez'okuggulawo emisango ku pulezidenti wa FIFA Gianni Infantino era nga bali mu kukuŋŋaanya bujulizi bwe beetaaga basobole okuba nga baggulawo emisango eminene ku pulezidenti wa FIFA ono Gianni Infantino emisango egyo nga gyekuusa ku nteekateeka ey'olukujjukujju gye yali akoze ey'okulaba nti atunda emigabo oba aleeta ekiteeso ekyokulaba nti World Cup asobole okuba ng'atundibwako emigabo egimu giweebwe kampuni ez'enjawulo oba abagagga b'enjawulo basobole okuba nga bateekamu ku nsimbi kale agavayo sayidi zeeyo abwegatyo bwegayimidde ne ttiimu ya Aston Villa akyaddaaki erangiridde nga bwe maliriza okugula omuzannyi omugermany ayitibwa Leon Goretzka omuzannyi ono Leon Goretzka ayina emyaka 31 egy'obukulu era nga ttiimu ya Aston Villa emufunidde ku bwereere abadde amaze emyaka 8 wali mu Germany Bundesliga ng'asambira ttiimu ya Bayern Munich naye ng'olunaku lwaleero Unai Emery nga yatendeka ttiimu eno eya Aston Villa agambye nti musanyufu olw'okuba nti asobodde okufuna omusambi ono era agambye nti obumanyirivu bw'alina alowooza bugenda kubanga buyamba nnyo ttiimu eno eya Aston Villa katujja obulango buno tugenda kubanga tukomawo n'obululu bwa Champions League ate n'oluvannyuma ne Daudi Gombe atuwe lije gwanga nga bweyimiridde olunaku olunkya
1: enaradio sapiensi yaetegese empaka zakakensa ebyemizannyo
2: ennyabo weewano tukwaniriza
1: erigati gyempisaemu yamwe
2: eyo yaffe ennyabo
1: Right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbula. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente meka?
2: Giri emitwalo ebiri, joka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
1: That's right. Sente ezo, muzagala mu kashi. Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
2: Nyabo, sente tuzagala mu kashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako, obezi jako zamwe.
2: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
1: Ekitufu sente zo gwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapeta kumbelela mwangu.
3: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandisa kwatandisedda 12 gyokka jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady Erinyo mutereku wayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya emiza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gezisa emikisa cho, nevacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
1: Halo, onganga mutiabule, kati wengi ongele na mpise kuround about tu, ne polisi ya chivu yenjiisiza, kati indiana mubitala vya machi indiya kubala kisi wagulu, onengera, oba tondaba. Oba mbuze.
4: Na ye nawe, na kugambie mita azibisatu nga wakavamu round ye chivu ye ngo yambu kema chindie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti Farmers Center.
3: Iye, chitofu nyo, one-stop shopping center yoka. Edinamu likarunda webyobu limino obulunzi, omuri edagala, omuri ensigo, ebijimusa nebida la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwa buwabusi, okugesa, tupi mwabujimu kwe takalio, netukumulida chogwani ndo kusimbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu, chango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chivuye. Kuba kunoti msafu munanemu, asato mumu kaga, atano mbili, mkaga mumu nano kumanyeri singa. Wakagi makago ka, ngalanje ziri uze zentufu. Kuba angalanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu nambika kungiri jitu tambuza mwabulamu. Engiri jitu

0: kale bwetyo tunse program ya fe na kolwa lero na kuzomwezi hizo siri abiri mu musanvu mwezi kwa munana mwaka 2022 mukaga tukwebaza muna fe wona wosinziro kubera ngo tuliriza kuna awoli mu nyumba yo kubo mu motoka yo una woli ngo tuliriza muna fe sebo obanyabo tukusamu kitibwa ya tukwebaza webaza tugamba anti webale nyo webalire dala abafunye birungi myogeyoge katonda yebale abafunye mitawana masasi denyo abafiridwa kitalo dala mumbere mwe tutambulira webula mwe tutambulira obo kakati watu limu sanyu ahuruso abamunaku watu limu naku oruso ba mumbera bwetyonga bwebe kusanze woli yaona nkwebaza okubeerako notuliriza ndaffe to yamokuweereza nga tusinziira no kugwandizo ekkulu era Ekereziya Katolika era programu yaffe egobye ku mayungo Ekereziya ye programu Kanyumiza essaawa zibeera nnya zakawoza masiga buli lunaku olwokuna ffe tubeerawo wano nga twegirisa ng'ekisota entula mbeere munywanyi wange gwetembeete ensonga zino era nga yatuuse dda ali wano anyumidde muzaamugula n'akamansukira alinda bulinzi kumuwenyako nti wowa namusa ku bantu atandikira awo kaakati ye mwami Kizito Petro ngwa buzito essaawa esooka tubeera nnyo munono obuwangwa n'okwogera mwano ne wali ku nsonga zaffe eza bulijjo zituwangaaliramu kaakati ate essaawa yaffe eyokubiri tubeera n'ekitabo kye tusoma ekitabo kye tuyina kaakano kye kyawandikibwa omukulu omukulu Musisi
1: Godfrey Musisi Musisi
0: kati kitabo ekyo nga erinnya oba omuntu ogwakiweebwa twakiwa oba kyaweebwa erinnya sife twakiwa wabula yakiwandiika akiwa omutwe nti kikonyogo bakikasuka kulaalira nekidda n'ebirimba kyawandiikiddwa olwono lugero ye erinnya yalijja mu lugero awo tutambulira mpola mpola kale tukwaza okutwegattako mu mbeera emu oba endala waddewo nga tulina ajja kumpewo waddewo awo ku mitimbagano ebiyitaayita nga boogera ku mukama omukama w'ettoolo naye ebiseera ebisinga ndowooza abantu abakozesa emikutu emigattabantu abantu abakozesa amasimu ago tulina okulindanga amawulire amatongole okuva eyo gye tusuubira okukola ki okuva oba ab'enju y'omuntu oyo ne bavaayo bali batugamba mu butongole oba oba bwakabaka ne bukutegeeza oba obukama ne bukutegeeza okyabazinga ne bukutegeeza obanga ennyumba enkulu eggwanga neekutegeeza naye ebintu by'okujja nga gwe olw'okuba oyagala kukwangwa mangu kutuwa mawulire ogaba amafu obeerayo abantu b'okosa naddala ab'enju eyo oba ab'enju eyo oba abantu abali mu kitundu ekyo ng'oleeta amawulire agatakwatagana kale naye nga ffe tusembyeyo okufunanga atuga nti omukulu kituufu ye mugonvu mulwadde weewaawo nga gayitingana nti omukama muyise si matuufu mulinde amawulire amatuufu tujja kugabawa n'embeera ng'obulabe bunaabukola butya bunaabutambula kale ate era awo wenyini tugenda okuyitira nga tukomewo mwami Kizito tugenda okwogerera ku nsonga ezo katugira tugamba nti okusanyukira kubeera kwakyo okwo nga tuba tukozesa emikutu emigattabantu tuleme kusanyukirira nnyo kubanga akantu akalabo kateekayo eddakiika bbiri ne katambula kale ate gw'obise enkya ku makya n'atuuka kati gwokyo kyogenda okutugamba ate ekirala tulugira kukwata kalebule fana katambe weekali abantu balina kuba beegendereza tujja kwogera ku nsonga eno za mu nswera ekwagala tulabe enkozesa y'emitimbagano tulabe nekino gye kyava ekyokubika abalamu kyajja mpyandika mpola mpola ne kati kifuuse baana baliwo lamusa kubatuuliza so
1: oyogedde ekituufu nno lugendo lutasaaga bulijjo luzaala akatukutwe walutta bw'omala n'omukolereza bisinde bitwala naddala awo mukawoomera boosi ayinza okuteerako eyassebadduka n'omukeere n'amwenya kati kansooke nve mubyokukekera ng'omugenyi oli alidde amaluma tiera omuntu anassaawo oluba oyinaamugamba nti luzinge mu ddiba ly'embuzi Kumutaka zizito nga buzito zendele dobu bia omanyi bobu wombo bwe unzika
0: yes sir kari hao tukoze bulungi nyo tanikile kububia ila tukogela kati kuchibia
1: okutele dobu bia tege zamba ntudenga tuwa liki nsumbu
0: mpao chukutataganya
1: anjogede ogendo utasaga
0: yes sir
1: akatukutwe kikanolo vakato ngambi nti waluta ye mukadde nnyo mtu mukadde nnyo kisuse ili waluta ate ngambi yogede kubisinde bitwala ye mindi bomana ojimukoleleza nti ayinza nadala ombuddo akasana akokumacha awo sawa bili awo
0: yes,
1: ayinza okuta yake eyasibadduka ebambuuzi kakati ngambi nti ebyokudda okeka kambiveeko ugambe nti natalele dagubia chumachimaliza
0: yes,
1: mwuzajia jange mkula ziba ntebe
0: ahono utukose bulungi akanyome lako
1: yes,
0: umukulu sebu guwao Ronaldi
1: yes,
0: kamunyumira nyo hey. Wa Diamond zipria ni primary school chimbeja
1: kasi umukua tomba mio
0: ebu dao chika kamunyumira nyo langa nti abe lako natulia langa nti ya msajyo yo
1: yes,
0: na umukulu mwenyuanyi wala kila na yari yao nakauka kusenti lino
1: eseo
0: junior school nakauka watu uliriza nyo
1: eseo
0: ila beira ko naganti yei wanangi mbeira ko ngapu liriza
1: beira lukuiza
0: ene wano mnyuanyi wange mtuo wange naye newe nakauka o nesima yambula ko wajari katisimanyi
1: simanyi
0: mtawana guaba unayinga wabawa watu uliriza mtu midebiansuso kakati
1: eseo
0: ngatugenda ezimu kumusonga zetu gendo kugera ko ya kuumulamu nga tujie ubaka abo tuko maunga tujie ubaka abo tugenda kuogeda kunsongeno nazi kuno zenga nkula ine bintu binalaba anga mubantu abakulu wali omuntu edda kyasoboka nga nyenda kuzina abantu katonda abaita nyonga bali umalwaliro na edda abantu zimina singa okulaba nga katonda abaita bali munyumba
1: yeso
0: kakati nainga wali wachi bayita okubika
1: yeso
0: ngokubika kuno nga uri ne bwagenda nabika mu omuntu nagamba anti nti abaye gundi lumukoze rutya
1: lumututte
0: singana dalabanga siwa nyumba eyo
1: yeso
0: nga oli agamba anti nedda sinza kuchikiriza
1: yeso
0: nangi kankolechi
1: kantukeyo
0: ngatayagala kugenda naye nga asaasaanya mawulire agobulimba agatagatta ekyo kyabangawo nnyo era ng'oli avuddeyo naga nti agwe gwoba otubulira gwovuddeyo nti kituufu jjo gyenvudde bibi naye nga era abantu ngaga nti sinza kushikkiriza ogambye mbuguli
1: situkiramu nasooka neyetuukira
0: eyampiseeko jjo wano
1: yeso
0: nga abantu batya okusaasaanya amawulire agatali maki matuufu kakati ensangi zino mwami Petero tufunye ekizibu ekinene nti ensaasaanya y'amawulire amafu efuuse ekizibu baana baliwo nti buli kadde ketwetoloola ogenda okulaba nga simanyi ssanyu kandiite ssanyu paka kati gwe okujja n'okola akatambi kadakiika bbiri ng'otunnyonnyola omuntu bwe yagenze nga tannagenda oba otegeeza ki omanyi waliwo enkoleeza ey'okwagala simanya munabudu kye bayita kontenti ebyo bagala ebyokuteeka ku mikutu gyabwe bwe gimubula kati naye ayagala ate n'okwagala mbu kansooke naye osooka osuusira biki
1: abamu ne banoonya abantu abagoberera
0: zoola omusajja
1: ebintu ng'ebyo anoonya abamugoberera
0: abagoberezi
1: ndoobeegayana bwegayizi banne munyambe
0: mungoberere teekayo ebyensa ffe tukugoberere
1: esebo oli alwana wala ogenda byokwayo nga yeegayirya ku tiktok awo ng'agamba bannange kuuno atangoberera mpozi ngoliko kikyamu ku mutwe
0: kakati eyo enkola
1: esebo
0: enkola nzenjita ya kusiuka mpisa ya tandi kadi ya tu inza kujiko mekeleza tutia wakwari tuine mikutu ya migata bantu nenga tunaita ni government tuyambe kutu tuyambe tu inza kwezamu tutia ensa
1: eseo pinga bantu
0: nga bantu katujio baka mtukomeo
2: mwa mwa tegera ni mwle mwkwe kakaseza mwe
3: Caritas Uganda ngeduomu na masasa kumina muendage keresia Mu Uganda bako ulabantu bonabo mutimu murungi Nabudi alinacho olinacho na Okuwayo tudukiriri baganda bafabe kala moja Ababo nyabo nyesibu anenja loruvanyuma lueche ya dekabusa Obuyambi buno busabibu kuwe buwayo monsimbi enkalu Chisoboze sababa kanyene nteka teke eno Okugule vieta gomuli emere enkalu Hakaunga omuchere ebi janjalo Omuemba kasoli buto nesuka Wajo chona chori nangoita ku MTN Momo Pay. Eri nsambu mu mukaga, 12, 10, oba ku Airtel Pay. Eri mukaga mukaga, nkaga mu musanvu, 2 mu 5, 3. Oba weyambisa account eri mu Centenary Bank. Eri 3 mwemu, noti noti, 10, 5 mwemu, 2 mu 8. Eri mu manyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamali yo mulungi. Webale nyuwe balire dala.
4: Mutwe kwa sekatonda era tunywerere kukiriza. Bulirwa musabira awamu ngamaka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukanya. Songa ate muvunoke ebizibu bingi. Munyikirire okusoma essaala na ddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
3: Bwetuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center kukiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakuwola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care nga ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mukutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nenkola ya ira ningiri ya bayiza balie wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mumusanfu abiri mwemu munana noti
5: Focus Construction Company ye company ye kakati mokole mire mujona ejikwatagana no kuzimba okuba plan za mayumba no kuziisa mateka cancer approvals architectural and structural plans okuzimba kona okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering ama nyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite all competitor station. Essimu, noti musanvu musanvu mukaaga, 858-20 mukaaga. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti musanvu noti emu, 858-20 mukaaga, oba noti musanvu 52-33-0 mukaaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Leno ngena kuzomeza abiri mu musanvu omwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Monica era manyiddwa nga Monica owehipo. Monica yazaalibwa mu mwaka gwa 33 mu gumu mutagasti kati emanyiddwa nga Suku Hakuraz ekisangibwa mu Algeria mu mambuka ga Africa. Bazadde ba Monica tebamanyiddwa mannya gaabwe newankubadde nga baali bakkiriza nnyo ate nga bagagga bavundu kyokka baamukuza ng'atya Katonda era nga mwana wa mpisa. Monica yafumbizibwa Patricia Seyali omu Roma nga mukafiri chokanga mwenzi nyo era kino kyanyiga nyo Monica wabula nakanya kufukamira ku mavivi kwegayirira mutonzi amuyise mu mbeera eyo gye baalimu mutagasti era nga yalina n'akasunguyira mu bufumbo bwe abaana basatu beyazaala kwaliko abalenzi babiri okuli Agustino ne Navigas saako n'omuwala omu erinnya lye ye Perepetua. Monica ono yali mugumiikiriza nnyo nga wakisa era nga mwega obwegayirize. Bwatyo yakola nnyo okulaba nga bba ne nazaala we bafuuka abakatoliki. Mutabani w'omukulu omutuukirivu Agustino owe Hippo yali yagaana okuzibwa mu ddiini enkatoliki bwe yali akyali muvubuka era yatambuliranga mu mbeera ya kikafiiri. Wabula Monica ng'omuzadde yamanyibwa olw'okwegayirira olutatadde ng'asabira mutabani we afuuke omukatoliki era oluvannyuma lw'ekiseera yagoberera mutabani we n'amutwala ku nnyanja mu Yitale gye yabatizibwa omutuukirivu Ambrose mu mwaka gwa 387. Monica yafa mu mwaka gwa 387 ku myaka 56 era nga yalwala amangu ddala nga mutabani we yakabatizibwa bwe baali bawummuliddeko mu kabuga ka Ostia nga balinda emmeeri okubazza mu Africa. Monica yaziikibwa mu Ostia wabula oluvannyuma ebisigala bye byatwalibwa mu basilika ya Agustino omutuukirivu mu Roma. Monica yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Monica omutuukirivu yawolereza bamaama, abakyala abafumbo, bannamwandu obufumbo obusoowaganye, abaana abatali bakkiriza n'abafa ku mwenge olw'ensonga nti yawona omuze gw'obutamiivu ng'akyali mu myaka gye egy'obuvubuka. Monica omutuukirivu otusabire.
3: Munabya misanyo Radio Sapiens yeyongedde kukulowoozaako. Guess what?
7: Sapiens ya fama Bogere Moses Brazilian gemanya gange bauliza mwina mbategeza ntuga kutambulanga fenna.
3: Tukuteredde program yebye misanyo mu program endabirwamu. Eitumidwa ebye misanyo mu ndabirwamu. Eitandikange na kuzumeza 3 mulu mu mwezi guno ogwo munana. Okuva ku sawa nyo kutosa ku sawa 5 Monday to Friday. Mugendo kumanyira bikota ku bye misanyo kwetolola ensi yonna.
7: Ebitambudde maklabu ga mwagenja uro analysis buli ekikwata ku club yo obatimyo jo wagira.
3: Yongera kubinyonyoka kubanga nafe tubikusembereza okumpyawo. Ebye misanyo mu ndabirwamu. Ngabya kukutusibwa ko company ya betting. Eya 22 bet. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bubu siba kasente sibaga katakuluma.
8: Fred. Hello, nga sikuulira Fred. Hello.
9: Wanji baba.
8: Nakuwa sete zogendo kwa wanisa mkakesa. Tuwanzirira.
9: Haa baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George. Baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba nakula bubi.
8: Kate sete zogumwe sundu weguli.
9: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba mchala wono na ye. Echiro lulwe njini. Olubuto lwa muluma. Nemu gulira kwa magnesium waka kaga.
8: Kato inaomeka.
9: Obake enda baba.
8: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
9: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
8: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
10: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Uleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Obasende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musambu 53 32 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanvu munana nya noti 24 tano emu mukaga.
11: Chenda mwenye katonyese nyafama kwa hiliyo sapiensia imkuruza ya magesi ensuri ya muziki na hiliye mizanyo kwa hiliyo sapiensia.

0: mwebale nnyo balire ddala okwekumira ku radio y'ekereziya, radio y'abasumba b'ekereziya nga yekyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama, radio sapiensia enkuluzi y'abagezi ensolo muziki n'ebyemisanyu. Nkugambye kyali mulongo kato mu studios okuta okubanga kwanjulira programu eno era okugitambuza ne munywanyi wange omusomesa ate nga mulungamya wa mikolo omukulu Kizito Petero ngwa buzito gwe naye wano amukulu nga tugenda okuwumulamu twali tumaliriza okudda ku nnono era mu mbeera yennyini nnyini tuba n'enkola yaffe eyo olugero n'ekisoko
1: kakati
0: enkola yaffe eri nti tuba tulina abantu bano balina okutubuulira ekimu ku byo naye olumu tebatubuulira kakati katuyite eddala awo olugero lwaffe
1: olugero lugamba nono bajja kulumalayo bajja okuyiikiriza alugamba nti baana na baana bajja kulumalayo olugero
0: baana na baana
1: esewo
0: ate ekisoko
1: soko kigamba nti okulya amakobe n'omulalu kino kitegeeza ku papa
0: okulya amakobe
1: kitegeeza ku papa
0: bwoba papa nnyo
1: bwoba
0: Kari. Kaka tugamba nti yogero bimanyi.
1: Yogero bimanyi. Olwaleero nno ndeese ekigambo kyo bakikozesa nnyo. We nagamba nti bamututte kipayopayo.
0: Kipayopayo.
1: Naye abaffe ekipayopayo kyemwogerako kye ki? Baabategeeza nti omuntu bamututte mangu mangu nga teyetegese.
0: Teyeesikidde kawandi.
1: Kati ekipayopayo kyekikola kyeppaapaali. Ekyewanula waggulu nekikira wansi ku lya Buganda tegeeza ettaka engeri egyo kikkiriramu okubamu akafaananyi papa yejedda bakuba papa ennaku zino bwe baayozaamu kasanga kampi tekekaa na muntu naye kaleka papa yagala kwa negawola
0: kituufu
1: awosoogaaffe nga epapa lisinga nakasula k'ennyumba obuwanvu getwogeraku engeri ekikola gikifubutukamu waggulu ekyo gekikkirye wansi ku ttaka engeri egyo tuyita ekipayopayo aye n'ekikola kyenyini ekyo era nakyo kiyitibwa ekipayopayo
0: ekipayopayo kale kaakati emudakiika ndoza obudde nga butuduseeko naye tuyinza kuleba kujjawo ebikabiro bye baatulekera juuzi nga kuno tulinako ekika ky'omusu ensuma n'ebirala
1: kakati katutandike otandise n'omusu omusu bano bazzukulu ba muyingo essama
0: bali sama
1: esewo awo nno omusu ntumiddeko mwanyi wange oluse buggwawo
0: owomusu
1: ninaabageka naye
0: yava eyo
1: eyo gyava omusu nno oyinza okuzanyisa tebugambwako kati ekikere kirala tugenze ku kyente bano bazzukulu ba Katongole Mulema mu Buddu
0: batumidde
1: ogimanyi n'omukozi w'eggwanga naye mwava
0: tugamba gyebamuwa gyaveeyo
1: bamusimbye omuntu asse omulamba mu kika kyente oyita luto kakati ekikere kirala empindi abo bazzukulu b'amaziga emuyenje kansembyeyo ensuma bazzukulu ba Kibondwe e Butibondwe mu Buvuma
0: omala kulinnya lyato Kidyeri
1: bali mu Buvuma eri wakati bali mu kizinga
0: bali mu kizinga mbatumidde abeeyo
1: awo nno kanjogere bwe munywanyi wange bayabulirawo bannange Godfrey Kanabisubi yakolanga ku UBC okwo naye ennaku zino wayaka yawummula
0: luli bono nga tubagamba ne tugenda ku butaka bwekika kye kyensuma
1: kyensumaolabe
0: bannaye muje tugende ku kika kyensuma tulinnye ekyo ekidyeri tugende mpaka Buvuma
1: ebirimu n'okusomoka amazzi butanyuma
0: jewe ntiko essaawa eno komewo tuwayeemu
2: twekakasa Esoze sawi ndala. Time check. Esawa suwe setamwe zeichiro. Time check kutusibu wako. Bena msigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Hatengo sabulo kujayaka sentika chiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga tan star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
3: Radio Sapiencia. Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magazi. Ensuriyo muziki. Nebye mizanyo.
2: Uchanya miruobu umibo program kanyumisa.

0: kitako.
1: Mm.
0: Alugende mu maso. Naye kitufu kyayogedde kiri ekaana okufa kwa musuwa musuwa mukwakwaya. Musuwa mukwakwaya mukadde naloza ntoa message ezibalumbye naye nga mumwe nnyini. Mumwe ye mukukuta n'ebikunta.
1: Mm.
0: Batugambye nti ekitentegere ekyali mu lyato kyagenda ne kikwaya nga nkyebika ku mugongo. Mm. N'akayezi akaali mu nju ne kawulira kalike yasalidde amagezi.
1: Mm.
0: Bwe kaawulira akukuta ne kalowooza nti oba kitayewaako waddanga yakomyewo.
1: Mm-hmm.
0: Kaakanda kuyita nga buteerere ne kayitamu ku nnyina waako nga busa kalaba tekawulira ayitaba ne kalowooza nti embwa zino enzibi z'amagi ze zikukutira mu lyato. Mbwa mu lyato ebeenoonyamu. Bagamba byogera byendaba nti emmese tenywa mwenge nti mukite ebadde enoonyamu.
1: Mm.
0: Kati embwa mu lyato kakulabe kyekaava kayima mu nju ne kaboggolera embwa zive ku lubalaza kalaba embwa gye kaboggolera mu lyato tevaamu ne katandika okuwuttula oluggi nga bwe kaleekaana nti vaawo gwe embwa genda genda ye oba ono omusajja abadde wano yakuleese nga nzise.
1: Mm.
0: Olwo nno n'emiranga ne kassaako nga bwe kagamba nti maama komawo komawo mangu ebisolo bindya.
1: Mm.
0: Ha ha oo leero nfudde ebisolo bindidde nze. Mwana otoma watidde waka.
1: Uh-huh.
0: Kayogera n'ebigambo ebirala ebifaana ebyo nfaafa.
1: Mm.
0: Naye bwe kasiriikiramu ne kawulira ng'ebweru tekyali kanyigo ne kalyoka kaweera kuba kamanya nti olutalo kalulinnyeeko.
1: Bambi.
0: Mu kusiriikirira okwo n'otulo gye twakabbira kaba kakyali mu kuwujjalako ne zireeta nnyina waako amagengere agaali ku ono nga mayitirivu. Bongozi omumbejja nnamaalwa nyabo wange bwe yatuuka ku mulyango n'atandika okulwala n'olulimi lwe.
1: Mm.
0: Ng'ayita katabaniki akaali mu mattansejjere awo osulawo oli amaze kukaabamu.
1: Mm.
0: Ali mu mattansejjere yakeebaka katonda aba akuyambe buyambe bw'awulira
1: ayita.
0: Mm. Yayita n'ayita n'ayita naye ng'akoola abombye ekitegeeza ng'ateganya bwereere.
1: Mm.
0: Ye nno omuto bw'amala okukaabamu ne yeebaka okumuyita tokiraka akoola abali emagombe
1: kira akoola abombye.
0: Aba akyalaajana entegetege ne zitendewalirwa
1: bambi
0: ye nno waggulu yalwayo okwandiradde okutagala omugongo.
1: Mm.
0: Yaguwuttula kuli ku migo gy'eryato mwe nali neekwese niri embaga.
1: Mm-hmm.
0: Bwe yasimba emikono yagisimba mu bulago.
1: Omutamiivu abusimbye
0: omutamiivu atala ntusagudde mu lyato.
1: Mm.
0: Sajja yagamba nti eyaguyiya asobola. Mm. Lagwokola emirimu ewuwo egitaliko nasasula batugambye nti.
1: Mm-hmm.
0: Ko nze nti bino sibisobole nga nsindika eri kinene kyawanga okumanya ng'omukazi ono yali atamidde nnyo teyasobola kumanya nti waliwo eyamusindika era eyo gye yagwa gye yayima nayonga okuyita katabanike nti.
1: Mm-hmm.
0: Owange kaabudindiri gulawo mangu erinnya oliwulidde
1: kaabudindiri
0: kaabudindiri.
1: Mm.
0: Yesu yoli eyokebwa enva luli
1: oli ali wamawangala
0: oli ali wapatrisi
1: wapatrisi
0: bayina amanya kaabudindiri gwe bayita akawuumu kaakaali ebweru ng'agwa kaali kamaze okuzuukusa kaabudindiri n'okugwawo n'aggulawo kaagenda okuleeta ettaala nga nnyina waako ali mu mazzi ga kisasi anyiga tulo.
1: Mm.
0: Omutamivu nno bwagwe ne yeebakamu mindi gisinga yeebakayo basi kyekava kasekamu ne kagamba nti o maama obwedda gwo.

0: tirawano yingi ya nove mumpeo wenda mama ngote kabudi ni nenyina bali wa kabwe la munju ne wadanga ne zireta kabwe jungida na yako miyo ya jana wasajja basatu nga ye ya kulembede na batu se kumuliangu ne nsituwa kumutwe ukubete gireza ila masoka ye galaba binu Sajjo na yako kwete gireza wazi kwa mimo kwa mwese na soka nenda wa masajja kwenye nalisimanyi oyono nga ye wadanga
1: danga ingi de
0: tamanyi kweyo nekudako patilis nekudako kawatwa ate yali akobedde nga ye mawangala batuuse bakyali mu nkiiko zaabwe zirubuna mawanga katwale batugambye nti bonna bwe baggwera mu nju oluggi baaluggalira ddala n'okulusiba nalusiba nga ndyeno ebweru nawulira nga waddanga ayita mukyala we era ng'amulagira abawe emmere kaabudindiri ke kaana kali akato kaamutegeeza mangu ng'omukyala bwe yali atamidde ennyo kino waddanga tekyamusanyula era kwe kulumba omukyala mu kisenge ne basowaganamu naye bwe batamidde omutongole agaana agenda ne mukazi wattu ne wankubadde yali yeetisse bizito yamala agenda nabyo okujjula ekyeggulo yagenda atootoomanga enkoko empanga gye bawadde amazzi amanaabemu mayigana egamba nti oyo n'agibuuza nti ndaba okulidde ku kyalo ekikugaana okugenda emugga ne weeretera amazzi amalungi kyekyaki wuyo naali mu kutootooma awo ne weebuuza nti ndaba okwidde ku kyalo lwaki tutuuka mugga ne weeretera amazzi amalungi naye ne mukyala waddanga yagenda ng'atootoomanga omwenge ng'alinganga gwe baatumye omutume okugunywa bwe yali ayita awo okumpi ne we nnali n'agamba nti maama ka ŋŋende nzijule nange tebala kunzita nga bwe batta lukido mawulire ogawulira omukulu yazze kunoonyereza battalukido kyekyamuleese omukazi yuuno wadde mutamiivu ekigambo akyogedde ate jjuka omutamiivu tabagambwa
1: yandi ekimuli ku mutima kyayogera
0: kyekyamuleese kunoonyereza baani abattalukido tamwanguyiriza ku mulimu katwabe agambye nti temulwa okunzita nga bwe mwatta lukido ye simanyi bangobyewo bateese ku by'obutemu bwabwe ebigambo ebyo byantegeeza nti omukazi ono yalina bingi bye yali amanyi newankubadde yali mutamiivu naye omutamiivu tabagambwa era nange namanya nti osanga baalina bye bagenda okuteesa naye nga tebannakuteesa baasobwa kulya nga balinda ne munnaabwe kaweke bwe baamala okulya omukyala n'ayita mu muzigo gw'emmanju n'afuluma n'essaaniiko bwe yampitako awo ne ŋŋamba nti nange sijja kubeera bweru kampite mu muzigo gw'emmanju osanga n'afuna obubudamo mu nju omwo agala kuyingira kumpi wali wegeeserera nenyimuka nayanguyirira mangu okutuuka ku muzigo gw'emmanju naye ate mukyala waddanga nga ate mukyala waddanga okunsanga oyo atuta esaaniiko tekale esaaniiko bayisiwa mu nyumba naalitwala enkeera
1: naalina okulitwalayo
0: tekatekane z'ekyalo nazo oluusi zikwewuunyisa batugambe bati nti mba naakeesimba bwe nti mu mulyango ne mpulira mmotoka evuuma mu luggya olw'emiryango abaali mu nju bonna namanya nti amaaso gaabwe n'ebirowoozo byabwe bajja kubimalira ku mmotoka ku kaweke eyali ajjidde mu mmotoka Kaweka jana moto kutesa kutela teka zawe.
1: Ya jana moto kabaka Kampala.
0: Kale, nebwena yingi ya sayi na kweke ingi yako na. Bwe natuka omukubo, nempa manta ndabe yali enunjo kulaga. Kumukono gwange, ogwa kono, yali ekisenge ekyali mu n'oluggi. Ate kujyo ngeriyo ekisenge ekitali mu luggi. Kino kyali kiwunya akagwigi n'essaabu w'embuzi era dda azaalimu. Omwo nno mwe nayingira n'embwama mu mbuzi. Minimojino. Olwo nno nga ne kaweka ayingidde bamaze n'okumulamusa. Bega wafu w'ekyama ali mu mbuzi abwami. Ayagala kuketta kuli abantu ali boogera biki. Niwankuwadde omutamiivu amusuniddeko naye ayagala okwongera okukuŋŋaanya obujulizi. Ali mu mbuzi kati abwami kati ajja kuvamu ng'awunya nga mbuzi. Katwale, embuzi bwe zaba omuganya azikyalidde ekiro ne zitandika okusambagala n'okunkumula amatu kye nakirowoozezza. Baba zikunkumula amatu misana. Osanga eyo yeyali ennyaniriza gye zannyanirizaamu. Waddanga bwe yawulira nga zimuguutana kwe kugamba nti, owaaye kaabudindiri, embuzi eyo zakkuse. Osagala totokeza dembette kubanga omusajja okubuuza embuzi oba zakkuse. Bwe zaba tezakkuse azitwale ekiro ekyo azikkute. Nga mpula zibuguutana ka ŋŋende ndabe. Tekaweddeemu. Naye obubunda bwe naabusanga bugudde kuli nze naye wanaabaawo ayita amuzaala.
1: Tufaafaagana.
0: Tawala jugutte. Ka ŋŋende ndabe.
1: Ninze kulaba.
0: Jukira mbega wafu w'ekyama ali mu mbuzi abwamye. Kabwabe. Batugambye nti mu kiseera ekyo nayagala nfubutuke mu kisibo waddanga aleme kunsangamu. Naye ate n'omukyala yali atuuse awo mu lukuubo ng'ava mu ffumbiro. Ekyokola kyambula leero ne ntagalira awo ng'ekisiro. Kyokka Katonda yannyamba mu ngeri ey'enjawulo. Waddanga yali abuuka bw'atyo omwangu ogw'omulyango ogw'omuddiiro, banne ne bamuyiikira ng'enjuki ne bamugamba nti, vaawo naye Waddanga. Omwenge ogunywa, omwenge onywa gwa katawaano bw'otyo.
1: Anywa mungi yengeserera.
0: Tukwesa basajja banno nga batudde n'ogenda okwekolobojja n'akaana akato. Waddanga yaseka busesiima jemu okufu n'awetamu ko nze nkuwonye. Era ddala muuyo kuba omwe mutaboneka. Bano bali bamutaasizza abadde alumbye. Bwe baava ku ebyo ne baleetawo emboozi ennyanguyirivu nga kibagenzira kwe kulabiriza omukyala yeebake balyoke basoosootole eri Kakungo omukyala n'ekali akaana. Bwe baamala okuwulira ng'omukyala atandise okwebaza eyazimba ne balyoka bajjirirwa mpola mpola ng'omulimu w'ekyenyi. Naye ku mboozi zaabwe ziri.
1: Emboozi zaabwe ez'okukka.
0: Naye omukyala alina kyaziregako. Alina kyazimanyiiko. Newankubadde basobola kumulabiriza mbu yeebase. Yo omukyala yeefudde yeebase mbu naye nga mwali aterya bukofu. Omanyi n'abakyala bambega.
1: Engeri gyali yeegeseredde obugonja. Butuufu bwali bungi nga
0: omanyi wala abakyala bambega ayinza okufuluuta otu otuyitirivu naye ng'abala ssimu ya bba. Naye afuluuta talaga ntono. Kazi yeebase
1: otuawe agize.
0: Kazi
1: wali asigaye ne ku ssimu omwami ng'ali ku ssimu anyiga. Onaabeera wali ng'agize ati. Naye nga tunula mu ssimu.
0: Essimu n'omubuuza okettooke ettabi kiggwa.
1: Tugenda kujja bubaka buno.
0: Tasomanga bwambega.
1: Tukomewo kaakati tunagenda kuwummulamu.
0: Essimu.
1: Kikakasiddwa nti omukama wetoro omukama omukama kitufu yamujurude eh mukama kaunda amujurude omukuru oyo nyimba kabamba iguru rukidi okuna eh mukama amujurude kaongeze kale rusawanya ezi ezi kaongeze kale bwatyo mukama bwageze chakasi doa kwa kawaito lukiri bukakasi zanti omukama oyo nyimba kabamba iguru rukidi okuna omukama amuise mumbea efarakana kubwa etio afude aweze miaka ejobu kula satu mwena kakati yafuko omukama wetolo mulukubiru enda chenda mwetano
0: mweseo
1: nga ine miaka isatu chitegeza te miaka asatu mugumu ajimaze alikungoma nga kulembero wakawaka wetoro yadi ya chitawe omukama Patrick David Matthew Kaboyo olimi wokusatu kale watu wagenze era abadde ya chali ndozo mkulembeze wenono chasi nzo buto
0: Newe ya tuli ya kunda mwondeta
1: ya hila ya bade waka waka wuli miaka satu ya bade wa kumina babili kali webitio webita ambude na yenga agaka guwao galinti umukama wetolo oyo nyimba kabamba iguru rukidi wukuna umukama amuise kali katukomo.

0: kereza olonansera Edward Lubarukova berenga ja ne program damwesubi asobola okubeera nga akwongerayo ku saidi eyo. Tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo ekiro ekyonaku olwaleero, oli ne Padre Siruma Gombebez, tukyabebbera mpola mpola ne 22bet. Gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account, genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet, ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda oli ekigambo register kinyegeemu, jusambye bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, enamba y'essimu. Kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba, awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba, then nyiga mu kigambo register, ojja kubeera ng'oyegata ku 22bet. Ensonga zona ziberenga zitambula tana weza abiri mwetandu kirizwa kubera ngo siba kyokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizwa. By the way, club ya Chelsea nayo ebadde okona akapira unako olwaleero, wali mu conference league bakubye team ya Luton Town e goal zibadde biri kubwerere. Omanyi kano Chelsea kaiseko, kano Chelsea keiseko, timu ya Manchester United engeri jiamalira mu kifo ekyali ekitali kya kumwanjo campaign ewedde kekaji kutula timu ya Grimsby ngebategura nekugwera mbonya Manchester United neberange wanduka nga yakazanya game em. Kati omanyi mu Premier League gyokumyo kumalya mbife byo kumwanjo gichikuyamba okuberanga ozanya round eddako wali mu FA mu Carabao Cup. Kati Chelsea atandikidde eno yewakubira United, yewakubira Manchester United campaign yewedde yagwa mu Grimsby na munyanza kwakananga Manchester United ewanduse mu game emu mu Carabao Cup campaign yewedde. Kakati Chelsea akubye team ya Luton Town e goals badde biri kubwerere, nabiranga yeyongerayo kumutendera oguddako mu mbeera eyo. Kale soko gende ku kodi oberengo ofuna ebipiira, genda ku 22bet oberengo osiba. Bobo siwa siwa na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetando kriziba kupera ngo siwa. Banda yetu jayoli siti eze satu ninesu ngalwa chimba kamba nyo okupera nga urumbali siti eze satu ukuli are badi egendo kupera ngezanya kumacha, then ukulika ordinary akagendo kupera nga nakoka zanya ordinary kweri kudoketi, then kosa ne kosa ne chibimba. Ekibimba kinatadde ekirirokyo olunaku olwajjo kyatuwadde ssente timu ya Mika FC Mika okubeera ng'etuwa amajja ng'ekola 3-3 mu kolekisiko ne tugenda nga twali ssente. Kati saagala alina kyeyeekwasa, bokera ku makya nga givuddeyo omanya ozukuse gitandise. Genda okwate lisiiti ezo 3 kwata akemfisiko oyina obeere ng'okateekamu, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 kirizi bakukwera ng'osiba, ojja kunyiga 6-2-17 6-3 munya hash jayoli city 3 alebadi ordinary then kuse kibimba kusta 2-17-6-3 munya hash wobo itao uja kunyika 6-2-17-6-3 munya hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza apiri mwetando kriziba kwera angu siba tube bere kusta 2-17-6-3 munya hash ujio kubera ngo ito uja kunyika 6-2-17-6-3 munya hash tuberenga tubebira pura mpura akade kadukano tuino kubera nga tukakoze sa tulabe ibintu nga ibigendo kubera nga bitambula. Kakati klabu ya Arsenal umanyi echari kumite mukatari, Arsenal wachari kumite mukatari era okusinza ku mawuli agasembye okubeera nga gafuluma garaga nti Arsenal ye team ekulembeddemu zonna okubeera nga bagula omusambi aitibwa Julian Alvarez okumuja ku team ya Atletico Madrid. By the way, eno deal eyinza okubeera nga egenda kubeera mwaka sente kangi, naye Arsenal bwemufuna ebeeganyuddwamu nnyo. Akola nga chief executive wa timu ya Atletico Madrid gubaita Gilmarin. akisuddewo mu mbeera etya, agambye tebakyalina konto okumusamba eyitibwa Jolene Alvarez. Ekisooka yabalaga nti ayagala kubeera ng'avaawo abeere nga yeegatta ku ttiimu ya Barcelona. Barcelona Atletico tebali wiringi kubeera nga bamuguza nga baguza Barcelona omusamba eyitibwa Jolene Alvarez. Atletico egamba nayo eri mu mbeera ya kubiisanya, era beebalira ku kikopo kya Spanish La Liga ekya kampeyini ejja. Kati tebalina ngeri we bayinza kubeera nga opponent waabwe gwe basuubira gwe bagenda okuvuganya naye ku kikopo bamuguza omusambi gwe balowooza nti ajja bagattako nnyo. Kati Guilmarin akola nga chief executive ku ttiimu ya Atletico alaze nti balabika bapondoosi omuvubuka ayagala kubeera ng'atambulamu, naye mu kubeera ng'ayagala kutambulamu bosi beeteefuteefu kubeera nga bawanguza ttiimu gye bavuganya nayo. Kati mu bufunze Arsenal bakigiiriddewo, mu bufunze kati kiri mu ngalo za ttiimu ya Arsenal okubeera ng'efuna omusambi ayitibwa Jolene Alvarez. Kiri mu ngalo zaabwe aba ttiimu ya Arsenal okubeera nga bafuna omusambi oyo. By the way, okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga Atletico batandise dda okubeera nga boogerezeganya ne club ya Arsenal ku ddiiru y'omusambi ayitibwa Jolene Alvarez. In fact, sporting director wa ttiimu ya Atletico Madrid ayitibwa Matayo Alumini avuddeyo n'abeera nga akonfaminga nti bafunye koko engagements ne club ya Arsenal ku musambi ayitibwa Jolene Alvarez okubeera nga beegattako. Atletico beetaaga obukadde 128 okubeera nga batwala omusambi oyo, naye bo bali ku kimu oba kyobaki tetuguza muntu gwe tuvuganya naye mu ligi y'emu. Bw'abanga ali wabweru wa Spain oyo tujja muguza. Kati Arsenal weri ahead okusinga ttiimu endala zonna okubeera ng'efuna omusambi ono. By the way, simanyi lwaki Alvarez ayagadde nnyo okubeera ng'ata ttiimu eno, oba waliwo influence ya Andrea Beta akola nga sporting director ku ttiimu ya Arsenal, jukira yamugula nga mujja ku ttiimu ya Manchester City n'abeera nga mutwala ku ttiimu ya Atletico. Kati ayinza okuba we yavuddeyo omwana mpoloota ebigambo okubeera ng'amuggyayo amuleete ku ttiimu ya Arsenal abeere ng'akuba eddiba. Omanyi kati project ya Arsenal buli musambi yenna omanyi gy'okomye okubeerawo ng'okola bulungi, abasambi abalungi nabo bakwettanira. Kati Arsenal saawa zino embeera gyeri mbuli omu alaba nga project etambula kiringanga musajja nga olaba alina future ng'oli mukyala. Kati omusajja ng'omulaba ng'alina future era ogamba why? Wadde tannaba kutandika kumpa naye ebiseera eby'omumaaso mbiraba. Kati abasambi batandise okubeera nga balaba ebiseera eby'omumaaso ebya Arsenal okubeera nga kaakati yemu ku ezo ttiimu ezisinga essaawa zino mu nsi yonna pulojekiti yaabwe ezimbiddwa. Kati omusambi ayitibwa Jolene Alvarez ayagala kubeera nga akirumba abeere nga yeegatta ku ttiimu ya Arsenal. By the way, eno deal enzijukizisa deal y'omusambi gwe bayitanga Carlton Cole. Sionye wamukyamujjukira Carlton Cole yabeerako ku club ya Chelsea eyo Abramovich we yajjira nga nagaga ku club ya Chelsea. Carlton Cole nabeera nga alina deal emutwala ku ttiimu ya Tottenham Hotspur okubeera nga yeegatta ku Spurs. In fact, ne medical nekwa nga Carlton Cole agenda kwegatta ku ttiimu ya Tottenham Hotspur wabula Abramovich yalina gaga wa club ya Chelsea ebiseera ebyo n'agaana ddiiru eyo olw'okuba nti nno bonna bali mu kibuga London, n'agamba tasobola kukwata musambi amuguze ttiimu bwe bali mu kibuga kyekimu bwe bavuganya Carlton Cole. Kati Carlton Cole wadde yali amaze okubeera ng'akola medical ku ttiimu ya Tottenham Hotspur, Abramovich yalina gaga ku club ya Chelsea yagaana n'agamba ne bwe kiba kine baba bampa ssente mmeka sigenda mubawa, era okukakana nga tabeegasseeko aba Spurs wadde nga yali amaliriza buli kimu era nga akkiriziganyiza okubeera nga yeegatta ku club ya Tottenham Hotspur. Kati n'Atletico erabika erimu ako egamba gwe Barcelona gwe nvuganya naawe wadde tuli mu kibuga kyekimu naye togenda kubeera ng'onzibako show oberengo mpangula ke bikopo nange ndi muvuganyi Man Atletico kati nayo yebala ku Madrid Barcelona na Atletico bebanene Spain kati egamba sobola kugusa ekoze ka Brumovic yakola ku Carlton Cook naga no kuberanga egata ku team ya Spurs wa de medico yali yewedde nagamba si jamu bawanewe kibachi so yembereyo nidagina mukumula muko wetudda tugenda kuberanga tuunzikente katekeno tunafuna mpira gina kukodi oberengo funa mpira gina kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bovunanyi siba atana wezi abiri mwetantu kriziba kuperangu siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu katono nyo katuje
1: Mwayo, kedi kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awakali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazesa ya nikisacho, nevacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, budi duzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe liyo vongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru. Alo, get!
2: Tenda munyaka tunyese nyafama
3: Oh mana nasanga Yeni best life Oh kuri yo musanga Nasanga Kasimu kasa msanga Yeni best life

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyakta nzinya fama radio sapiencia, inkuzi ya magazi, insuri ya mziki nebi misanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliriza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, nzena ansira Edwardi, rubwa rukovu, ngovia joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabu, wabari kubayo, wabari kuliriza, kansubilenti mwena mwaliburonji. Mubadeno nakorulonji. Vanda fabibye mizanyo kila vudewo. Nange kansigenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebali nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyabu. Nze nansera Edwardi Lubwa Lukovu. Ngobi ya junior mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Unakorua lero jibuna akerida. Nina ababitia. Kansubilenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua, abaina obuzibu bw'enja uro, abalwadde abafiridwa, ababidwa, abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikwano jange, nyongera kubasasira. Chokuwa mukama ikabwe nsoguro kubakwasa, kubanga ya singo kumanya, mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu, ya singo kutegera, kubanga nzenewe na kugama timunange, mbele yonajo itamu njimanyi, wabulumi bori mumbo manyi, ama zimachiba chizibu kukirisa. Kubanga, nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando uchitegeza nti tetuinkana kilizo magana kwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo kwa kumatiza nchyo jitegeira nga ngori deche guro nze nga sichitite chibuze kwe ngori na transport yencha akutuala kumrimu nze nga sirina kwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate umano uumulamu wange mwati alikundiri chinzo kubire chizigwe nyo wakumatizo muntu oyo mtimu nange mbira jaita ujitege ila burunji chukumu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate uruwele daro na atumanyi. Toina cho sobola kumukwe kambula mungu. Toina cho sobola kumukisa. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupo witili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu umuka makatonda afe. Akitikila burunji. Elabi manyi. Basibu na nyamu. Yaka kwa tisoguro kubida mavi, kwa tisoguro kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubi ya nebi tusomosa, kubati chumanyi mruunji, niti habitegira. Abimanyi, fogofle wakuvayo tuatule, kubanga, uja kunga amati nansiratu wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, likuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olorimiruo. Mungu yungu mungu tina mungu. Likuru nyo. Kubanga ya chijuro mungu yu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwaka. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake mjitukora. Emirimu ya jojo na jivatu gamba kukoro. Japu emu uzabati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Uwa omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia gendo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguro kukore wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburu unji. Nchi. Ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisiso wala kujanga wichigize nzengasi zao kuruza. Nene ingida. Nenkola chi. Nko zensi nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntuyo nukole ni mwena. Umuli okuno ni ichibichu. Ichibichu. Tegira yo mistake. Insobi. Joko ze. Oga insobi. Joko ulige kukabilida. Kubanga ichibibu li joti sigara chitukabilida. Mwanda mufle. Goizo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa vuntu, chisigala chikafirida.
2: kisigala mu gwe. Oba ntegerekeka, kisigala mu gwe. Katekereziye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola, naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola, n'akiddingana n'akiddingana. Olwo ali konsandi yavaina mugana naye gundi, lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwana tu, ye oli abadde akikola, olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati jo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kye bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera n'okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi. Otegedde nti kibi, then n'obonerera. Muggwe n'obonerera. Tyaa, bonerete. Kino ddala kye nakoze kikyamu. Sijja kiddira. Then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Bw'omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabire banyamu, ye mbeera egyo tutambira. Omukama Katonda fenna abimanyi. Ye nsonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyo tulina omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwa ako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza agenya awuliriza pulogulaamu Damasiyoni akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo babakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati n'ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga gw'omanyi. Kubanga yakumanya dda Katonda baawo. Tino lino mekerezi olugamba nti nze nakumanya dda nze ne nkuganza.